0: Poroktambis, Yen Store. Sa munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
1: Dito sa Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Enjoy! Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: 105.7.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental, kay nagtumarsya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tingnan na niya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na niya bukol.
3: Unsa ka dako itong bukulin?
2: Maranag ka ng tutunog ito sa kamot na to.
3: Unsa na kinimunin mo ato?
2: O, naniinom ko ato. Upat lang ka-estabya.
3: Unsa klaseng produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasan lang po na ako sa iyan Yaki Uwi.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
5: Dito sa Joy, enjoy!
6: Joy FM!
7: Saan mo ni uy?
4: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani na ko kay nag-absent tamagod siya sa klase.
4: Ah, mao ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
4: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi dira, Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
4: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
4: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services: oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.

0: sige, sige, sige, sige, sige. Magtago ko ha. Kung imo kanay ko makitaan, musugot ng yun ko nga imo kong kisan.
1: Ugo niya kung dilita ka makitaan, be.
0: Ay, basta magtago lang yun ko. Sa likod ko sportahan.
2: Basta joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Antonet Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
6: Ito yung yapag ito nga, no, subo ang beauty soap na bla, na lang gamit mong kusina. Katapos mo sang pangilamot, tas mot, bala ka galong, oh. Mga napatumar ko na sa doon mga 3 days to 4 days, so muna na rin nag-effect bala dayon.
5: Amoy na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
7: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot kung wala kitay sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, Jun Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo. Nangita kag kasaligan og dekalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayaw na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door, ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Dekalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
9: Katiil Glass Services.
8: Ug kung budget ang inyohang giunhuna, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station. Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
9: Katiil Glass Services.
8: Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
3: 105.7 Enjoy

0: out of 5.7.
1: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
2: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis jud akong panit. Dali ta koy bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man
1: ko. Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil, og Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo. 105.

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI dito ako. Para dito ang ito. Dito na ako. Nandito ang dugo ko. Kung di nakilabog ko. Sinasa naman ako ang pinulit ang kanyang kapsula ka ko ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
3: Mga pilapod ka, Adlon, yung mag-iinom to?
2: 3 litra. Dahil nawag pa. Wala na ito.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
2: Nagahaplat langod ko pirmi o ka ng Yaki hindi matulog. Pagkakuan, dali lang mga anak.
3: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
2: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko paano di dato sa Yaki. Nagdugay-dugay po na kong liver at tuloy.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Yaki Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
5: Kakyut ni maoy!
0: 105.7 Enjoy

0: Pre, tanggana na good na yung pangsama ng ako ang binuhing hayop. Nagsugod ni siya pre sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. O siya na? Isda? Mali ka pre. Ibon pre. Sigurado yun ko anak, ibon. Hapit na pre. Hapit na yun. Way klaro. Dele na kumutang na. Sige no be. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay? Ay, sus, pre. Ako na lang, be. Igol! Igol, pre, ba? Kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta, Joy. Enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date, no?
5: Oh, siyempre, dan always magkita ng kaporma.
4: Nya, kamusta man imong love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di na ta mag-isgota na, dan. Kita man imo, dan, nga, idaran ako.
4: Aw, oh, ayaw paluya-luya. Ay, para dali maipit ba?
5: Well, kabalo ka, dan. Pag ganitong edad na, dan, plano na lang ang lahat, dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka, Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Ug makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka, dan. Pasistingado ko, ana, dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan? Epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
8: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
7: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ate, ano yan?
10: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
2: 105.7 Enjoy

0: 105.7.
1: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Saira Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang og Yaki Baby Soap.
2: Tinoldoy ako yakay. Allergy din siya sa tanong sa tanong sa unsa ra ko isabon man abi to iyang dalungan kanang magduga manggood nya. Iya pong ulo basta nang iyang panit ba kanang magpanukal-ukal bitaw basta laen nga gamito na kong sabon nya. So problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba nya ni sulay kanang inyo bitong product nga Yaki Baby Soap nya. Baru bigyan siya nakaayo kuya kanang nauga na ginulat na gidron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
4: Baby pa ko sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
5: Masa pa ipertabo sila sa kidiyaki vitamins?
4: Kalunay na maunoy.
3: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
7: Dito sa Joy, enjoy!
0: Joy FM!
8: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kidiyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
0: 105.7.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manan siya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas surminti. Kailang lihok yun ko na sa balay ba, mag-inom na lang ako bana na pagpahulay sa gubibibro, nalipon naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na! Joy
6: FM. Nangita kag kasaligan og dekalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayaw na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door, ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Dekalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
7: Katiil Glass Services.
6: Ug kung budget ang inyohang giunahuna, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station.
8: Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
6: Katiil Glass Services. Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
9: Ay, unsaon mo ni uy?
10: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
9: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
10: Ah, mo ba day, Mads?
9: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
10: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
9: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
10: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
9: Di ay, Pads? Katapan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
10: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
11: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
12: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
11: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.

0: pre. Tagana ra good ning pangsa maning ako ang binhuing hayop. Nagsugod ni siya pre sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. O siya mana? Isda? Mali ka pre. Ibon pre. Sigurado yun ko ana, ibon. Hapit na pre. Hapit na yun. Way klaro. Dele na kumutag na. Sige no be. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay? Ay sus pre. Ako na lang be. Igol pre ba kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Tay Dix, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
5: Oh, siyempre, dan always magkita nakaporma.
4: Nya, kamusta man yung love life karon Tay Dix?
5: Oh, dan, di nata mag-isgot na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
4: Aw, ayaw paluya-luya. Ay para dali maipit ba?
5: Well, kabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka tay, Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Ug makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka dan. Pasistingado ko ana dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan? Epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang Ganado Kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicey Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto Dr. Sayaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nga sulayan ninyo.
1: Ate, ano yan?
2: Joy FM! 105.7 Enjoy!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala. Ako po si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon yaman ng kalusugan ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory mga higala. Nagahimog epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Permusa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto mas epektibo dapat subukan ninyo. Ang Kini Yaki Vitamins mga mami, dako kaayo ang mahimo aron makabot sa atong mga anak ang ilang pangandoy nga mo tangkad pastilan kay og babae na magguan mag Miss Universe. Bright, himsog, ligon ang bukog tungod kay kompleto sa nutrients ang Kini Yaki Vitamins. Gikan sa chlorella growth factor, taurine, lysine, B complex, vitamin C, E og A ug uban pa nga mga sagol ni ini. Mao ka na ang nagahatag og maayong panglawas sa mga bata, mga mami. Nasayod kita nga dili tanan bata dunay gana nga mukaon. Bisag unsa pang bitamina ang atong ipatumar kanila. Mao na ang uban mga ginikanan maglibog kung unsay ang ngayan nga himuon tungod wala gihapon gana nga mukaon ang mga anak. Maong mas stress na intawon ang ubang mga mami. Kung ang imong anak mao ka na ang problema, ayaw kabalaka. Basta ang importante, ginahatag nimo ang eksaktong bitamina, hilabi na kining Kini Yaki Vitamins. Huna-huna ang importante nga, bisan o wala siya, gana nga mukaon, himsog siya, wala siya'y balatian. Kay kanang Kini Yaki Vitamins, mga mami, kumpleto ka na sa nutrients. Kay doon nagyoy ubang mga bata nga pilian og pagkaon ang gusto instant kanang pansit canton og noodles og mga pinirito inana ang mga bata sa maong mga paborito sa mga bata nga sa tan-aw nimo walay sustansya nga makuha mamahimo man nimo kini sa gulan og mga gulay nga makapagana kanila para kadtong sabaw naay mga bata po di mo kaon og sagbot. Oo, pero kadtong sabaw maoy ipahigop sa ilaha. Importante usab nga kanunay ginasulti sa mga bata ang mga maayong butang sa pagkaon og gulay og prutas. Kadugayan mukaon ra na sila basta ayaw lang kaayo pagustoy sa iyang gusto nga sa tang-aw nimo dunay dili maayo nga ikahatag kaniya. Kailangan man gud na mga bata nga istoryahon kani makapaayo ni sa imong mauni-mauna. Unya kaon pud ka. Nya, muhungit ka nila. Nya, ikaw mami, magkain ka. Ay, hindi, ayaw ko nyan, hindi ko paborito yan. Nako, ay, hindi, ayaw din. Oo, kailangan makita nila sa ato ang kita man, gustong gusto nato. Kita bitaw mga ginikanan, maguulman yun ta kung dili nato mahatag ang gusto sa atong mga anak. Maong unsahay, makalimot ta nga, makadaot na di ay kanila ang pagka. Kanang tanang gusto nila atong ihatag nga wala na lang nato ginasuta kung makaayo ba kini sa ilaha. Dili ka na ang pagpangga sa anak mga higala. Pag dili pwede, dili gyud pwede, pero laging may explanation. Aduna kitay perming paliwanag pagpasabot sa ilaha kung nganong dili pwede. Mao nga basta suliran sa pagkaon sa inyong mga anak, ayaw kalimti nga ipatumar ang Kini Yaki Vitamins aron makasiguro ka nga himsog siya kay kompleto sa nutrients. Ang Kini Yaki Vitamins sama sa nahisgutan nato ganiha mao na nga giingon namo nga kining Kini Yaki Vitamins dili dapat mawa kini sa inyong mga anak gikan sa tulo ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Bahala na gagmayra sila og kaon basta adunay Kini Yaki Vitamins kompleto na ang ilahang nutrients. Makita nimo na mga bata payaton pero alsaha. Bugat kaayo. Oo. Nya healthy na sila, dili sakiton. Mao ka na ang ginaawhag namo kamo mga mami, mama, nanay nga og aduna kamoy gustong ipangutana, i-text lang sa 0928-6767031. O di ba kaha? Himsog kayo si baby tungod sa Kini Yaki Vitamins, i-share na nato sa uban natong mga kababayan. Paminaw nato si Kuya Loy para sa ato ang mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki Products.
2: Sa mensaheng gipadala sa tong text line, Mami Joy, text gikan sa cell number 09072284605. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Kini Yaki Vitamins. Kay mo ay akong gipatumara sa ako ang anak karon nanamok na gud siya kuya og himsog kaayo. Bright pod og dalitudluan kuya. Si Rosel Dianne kuya. Mo lamang kadto Mami Joy ang text nga ato na tagag pagtagad wa na kita igong oras atong tulumanon yaman na kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Laboratory tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, laging tandaan yaman ang kalusugan ingatan. Daghan kaayong salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7.

0: 105.7 Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, manalang siya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas surminti. Kailang lihok yun ko na sa balay ba, mainom na nagod akong bana na, pagpahulay sa agod, baby bro, nalipon naman ko sa inyo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na!
0: Joy FM! Unto na Joy!

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
3: Kanang ano magod akong manghud ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dihaplas lang mo, Yaki, uwin, sa gagabi. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mupod akong ginahaplas. Ako mama, ang tuntunan, mupod akong gamit.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Cap, Sunog Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
4: Oops! Kadali lang. Ato aning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang yun ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Kakyut ni Maoy!
7: Unsaon mo ni uy?
5: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibuton ta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
5: Ah, mo ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
5: Na, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
5: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Kadaan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
5: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Udto na Joy.

0: 105.7
1: Joy FM. Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Sa una, lain kay kung gibati ba nga parte sa kuan ko, lawas maglisod ko paginhawa o niya. Murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato ba kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa kong lawas. So, nakainom ko, gitatry na ako sa tanan ng mga pamilya ngayon anak. Okay, gid kaya gihapon sila sir, pati papa na ako nga muna yung mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa sir.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Mami, gusto ko pong pumuti, kuminis, para beautiful, mami.
4: Problema ba yan? Glutagen C lang ang katapat niyan.
3: Glutagen C, mami? Ano yan?
4: Ang Glutagen C ay binubuo ng glutathione. Antioxidant yan. Lilinisin ang ating internal organ, lalong-lalo na ang atay natin. Nakakaputi yan. At ganun din ang collagen. Siyempre, ang collagen, anti-wrinkles yan. Para di magkaroon ng kulubot ang ating mukha. Mayroong vitamin C din. So, kung ang glutathione, collagen at vitamin C pagsamahin, eh talagang puputi ka, kikinis, kaya beautiful ka.
3: Ah, yun pala, mami. Eh, di pwede na ako mag-glutathione C.
4: Sureness! Right away!
3: Yes! Thank you, mami.
1: Ang glutathione C, mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ate, ate, ano yan?
0: Joy FM! Udto na Joy!

0: 105.7.
1: Joy FM. Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lost 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo. Maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod niini. Magalimpyo sa mga ugat gikan sa pinakagamay ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan nga herbal Viagra. Mag-Okira Coffee 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka? Babae nga galuy? Mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra, naana sa mga butika.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa atong klarohon, maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nga sulayan ninyo.
4: Dito sa Joy Enjoy!
5: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
5: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
7: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Karag-

0: 105.7
1: Joy FM. Kadali ha, kadali lang yun ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ampingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. So why lang gyud ninyo? Kay ngano mas paspas mo ani.

0: na nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yake Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yake Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yake Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn Damalerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Giddy Yaki Vitamins ang iyang anak.
2: Kansa, tanong ko yan.
3: Pero karon?
2: Ya karon. Gusto ko siya. Magpapitay sa kadlo. Isang katulong matulong.
3: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
2: Giddy Yaki Vitamins yan.
1: Yan ang Giddy Yaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo. Ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessing Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na! Joy
6: FM! Ay, unsaan mo ni Uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
7: Ah, mo ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi dira, Pads. Unsa pa yoba nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, ug uban pa.
6: Di ay, Pads? Kadaghan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
5: Every occasion is special, and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours. hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
4: Nangita kag kasaligan og di kalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayaw na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door, ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Di kalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
3: Katiil Glass Services.
4: Ug kung budget ang inyong hanggiyon huna, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station. Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209. Katiil Glass Services. Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
10: Unto na Joy!

0: Nay, unsa ni ka tinuod na nag-ingon sa ato ang mga silingan na anak daw ko sa gawas? Ayaw siya nagpaminawa undo. Basta sigurado yun ko nga gibuhat ka namo sa sulod.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaigreklamo labi na kani mga kalalakihan batan on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy gahatag yun mo og problema sa amua pero naning kamot mi nga masulbad ka na mauning naanata karon bag-o nga kapsul kaning ganado kapsul tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema gawa sa panglabing-labing kining ganado kapsul makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas mabitaw nga babae o lalaki pwede kaayo aning ganado kapsul mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin mi ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
5: Nalinawagtang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
6: Kana magtindog og dugay gani sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
7: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
6: Morning o gabi, nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa, manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
5: Maoka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
9: Ka-cute ni Maoy!
2: Joy FM! Unto na Joy!

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katol-katol sa panit ni Ini.
3: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katol-katol sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero ingko nga, tistingan lang natog Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katol-katol. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, pinaayo din.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kiddy Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiddy Yaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Mami, Mami, thank you po!
0: Ang kwento ng buhay mo.
2: Yan ang tinatawag po natin na mga success story, di ba?
0: Minsan, ikay bigo.
2: Kanang gugma nga ginatago, ibig sabihin, dili maayo.
0: Minsan, luhaan.
2: Apan, mintras nagatubo ako, ako gayud gibati ang kalisod sa kinabuhi.
7: Kung tayo ay matanda na.
0: Mga nagdaang alaala na kay sarap balikan. Minsan, masaya.
2: Eto, Mami Joy, pakaon na lang sa ilaga ang iyang itlog daw.
0: May mga pagsubok.
2: Mintras buhi ta, aduna jud kitay problema. Maumanay kambal sa to ang kinabuhi.
0: Huwag kang bumitiw. Kapit lang sa Dear Mami Joy. Dear Mami Joy, dahil nandito lang kami para sa inyo sa 105.7 Joy FM tuwing alauna hanggang alas tres, Lunes hanggang Biyernes. Dear Mommy Joy. Dear Mommy Joy. Udto na Joy!

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki. Mga higala, maayong adlaw na usab ka natong tanan. Mami Joy po, para sa programang Yaman ng Kalusugan, ingatan. Mga mami, ang limang minutong programang ito, bigyang pansin po natin. Sige na, dali na, pakusgan ang radyo kung may ginagawa o kung wala. Sige, lumbay diha, lingkod sa atubangan sa imuhang radyo. Mag-istorya kita. Kay kining atong programa, salamat kayo sa Yaki Laboratory nga gihatagan tanining maong programa. Sila ang nagahimo og epektibo kaayong Yaki Liniment Oil. Usa kini ka alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Capsule, o syempre, ang Kopi Yaki 7-in-1. Kining maong mga produkto, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang kini Yaki Vitamins, nga dunay chlorella growth factor, taurine, lysine, B-complex, vitamin C, E, o A, ug uban pa nga mga sagol, maayo kaayo sa mga nagatubo nga mga bata. Mga mami, doon na kita'y importante nga dapat matimanan o ilhanan sa mga bag-o pa lang mamahimong mami nga ang pagpadako sa mga baby, importante kaayo ihatag kanila ang kompletong nutrients kanang mga pangana, isa pa lang ang anak, mga first baby. Kailangan kumpletong nutrients aron makabot nila ang himsog nga panglawas. Ang National Nutrition Council nagaaghat karon sa mga inahan nga importante kaayo sa 1,000 days old nga bata, mahatag kanila ang maayong pag-amuma. 1,000 days divided by 30, pila na kabulan. Ang buot ipasabot sa 1,000 ka adlaw gikan sa pagsabak ngadto sa duha ka tuig ang edad ni baby, ihatag ang kompletong nutrients. Paunsa? Unsa una to paghatag? Importante nga samtang nagasabak si mami, mukaon siya og mga healthy foods. Susama sa gulay, prutas, lamang dagat ug uban pang mga makaon tungod kay ang nutrients sa iyahang mga ginakaon moadto usab sa bata nga iyahang gisabak. Ang brain development sa fetus samtang naa sa sabakan ang baby, importante kaayo nga mahatagan og pagtagad ni mami. Ang kidiyake vitamins mamahimong tumaron sa inahang nagasabak tungod kay ang nutrients niini mapadulong man gihapot kay baby. Maayo sab timan-an mga bagong mami nga samtang si baby wala pa nakagawas sa kalibutan, kanunay siya istoryahon. Ang uman gani, music. Matingala ka na lang paglabas ni baby, oy, music lover. O sige po ni mo istoryahon, oy, ang akong anak, chismosa. Kantahan, kay nagapaminaw na sila. Oo, kailangan i-welcome ni mo, baby. Welcome, kailan ka maglabas. Ginahulat ka na mo. So, excited si baby nga mo gawas. Dili kay magsumbaganay, kay nga anong giingnan nga dili sa magbuntis. So, si baby naghilak po sa sulod. Daoy, pwede di nalang kumugua. Kay giawayan naman ko nila. O, di ba, di gina maayaw mga higala. Kanang bata, grasya ka na nga. Kuan, blessing na gikan sa Diyos, di ba? Kinabuhi ka na nga dapat nato mahalon. Kay inana punta sa una. Likayan usab sa mga buntis ang magsubo. Oo, kanang magproblematic kaayo ang imong anak-anak paggawas. Kulismaot, hindi kabalo mo smile. Sige mo. O dapat permi enjoy kay maabsorb ni baby kung unsa ang feeling sa inahan. Kabalo mo kanang gakonsumisyon, mga kanang unwanted babies, sakiton kaayo na paggawas. Kaya nga no, nagdako siya sa konsumisyon. Inig mugawas na si baby, healthy food gihapon ang imong kaonon mami. Kaya ang gatas nga ginasuso ni baby, dito usab niya makuha ang nutrients. Unya inig 3 months old na siya, patumaron na nimo og kidiyaki vitamins. Ayan, ayaw yun mo kalimot, pagpatutoy yun. Kaya ka nang tutoy para na sa bata. Ha? Dili na na. Dili na para sa tatay sa bata, pag sure mo, oy, para na sa bata, patutya ng imong anak para kantong kolostrom iyahang matutoy para dili pud sakiton si baby. Buta sab na mo masayran, mga mami, mauni nga, dili may magsawa sa pag-imbita kaninyo nga mo text gyud mo kung naamoy pangutana o di kaya mga kasinatian sa mga produkto sa Yaki, ninhilang po sa 0928-6767031. Paminaw na to si Kuya Loy para po sa mga kababayan natin na patuloy na nagtitiwala sa Yakke Products.
1: Sa mensaheng gipadala sa tong text line, Mami Joy, gikan sa cell number 0926-8674-104. Hello Mami Joy, Kuya Loy, salamat kaayo sa inyong produkto nga kini Yakke Vitamins kay akong anak giubo. Nawala gyud iya ubo kuya kay ako gipatubara sa kini Yakke Vitamins. Salamat gyud sa inyong produkto. Si Marjeline day ni kuya sa Pantao Mabinay, Negros Oriental. Mawala man ganto Mami Joy ang natagaan ato pagtagad karong nga panahuna sa ato ang atulumanon yaman ang kalusugan ingatan. Gidalit sa Yakke Laboratory ang tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yakke. Ako si Kuya Loy.
0: Mami Joy po, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Salamat po.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yakke Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7.
3: Joy FM. Dear Mami Joy.
0: Dear Mami Joy.
3: Mami Joy.

itong minuto mga ka-joiners, makaraan ang alauna. Good afternoon, maayong hapon, magandang hapon po, tibuok Kidapawan City and South Central Mindanao. Siyempre, kumusta ang atong mga kauban din ha sa tibuok probinsya sa Davao Oriental. Maayong hapon and welcome.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: In the afternoon, mga ka-joiners, unang bahagi po ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Janjan Magno din ha. Shout out from Lapinigan. Huwag aming hapon sa iyang igagaw nga nag-celebrate sa iyahang adlong natawahan na si Glazel May Basikong. And thank you po sa pagbasa. Sige, happy birthday sa imuhang pinsan ha na si Glazel. Kay Marisa Kanakan in Ted Bello. Magandang hapon. Kumusta po? Hello sa iyahang apo nga si Clyder.

Star Siler and sa mga pamangkin nga naminaw, si Mao, si Jimboy, si Balong at sa iyahang apo na si Kai Kai. Thank you watching from Qatar. Ay naku, amping-amping din ha, Ate Marisa. Rasul baka na iman. Pakisalam lang po sa mga karpintero dito sa bahay na sina Bipa, Erika, Ibra at Bipa Mustafa at Bipa Corato na nag-joke-joke sa mga babae. Ayun, from Rasul Ima ng Marvel Matalam, Sukuran. Hapuan, may hapon sa mga taga-Matalam. Maika Pawinde Digaynon, shout out from New Bataan. Good afternoon po, request ng song Sino Nga Ba Siya ni Sarah G. Thank you. Maying hapon, Mami Joy. Pa-play po ako ng song Palagi ni TJ. And Bonks Tinoy. Shout out kang Oric Joaquin Walter Maria og Rubilio. Salamat po. Jean Surima Leon Bansag. Shout out from Manay, Davao Oriental. Ayasha Nicole Ligasan Tikoy, watching from Barangay Pichon, from Ligasan Family. Jean Surima Leon Bansag, from Manay, Davao Oriental. Hello, no, may hapon din ha. Densha Alamado Pabro, patugtog ng Crying in the Rain. Salamat. Madan Lupog, good afternoon, shout out sa Madan Lu family and Parason family, Lumbong Kaligunan family. Salamat po sa pagbasa from Bantulina. Yana Masinaring Andoyo, may hapon mami. Hello sa mga taga LS Salon ng Bangkeruhan nga naminaw karon and hello kay Angela and Dice and Michelle. Ate Jack Abel, thank you watching from Davao City. Dori so Samungaing, watching from Sitio Kaliyongan, grabe ang ulan diri sa Kaliyongan karon. Salamat amping always. So amping-amping kamo din ha. And Jean Surima Leon Bansag, request ng song Heaven. Halya Iman, pakisalam lang sa family Aban Iman, kina Janjan kay Kuya and kami dito po. Thank you from Bulaw Aban ng Marbel Matalam. Maricel Kabungbong Ungkoy, good afternoon. Shout out sa tanang mga taga listener. Sa mga listener ng Joy FM, request ng song Ocean Deep.

Mike Kapawin Digaynon na shout out from New Bataan, request ng song. Nahal, ano daw? Ako, pasensya na, wala kaming ganyan, no? Wala kaming anak, Maika. Ombon Beloy Kenneth. Mga musta po, kinamama sa Iwad, Tepa, Ma, kumusta ka mo diha? Wala kay Beloy. Villasita Kaligunan, shout out sa tanang mga taga-PM Sobrikari, especially to Brad Ropel Kaligunan. Advance happy birthday para Ugma, October 9. Kay Loving Ropel Kaligunan, ika 53 po niya, yeah, years old. God bless you always. And more birthdays to come. Ayan. From Villasita, Umanigansa ng PMS. Anthony Saliling, magandang hapon. Hello sa Sitio Sanghal, Saliling Family, ta Tubalay, yeah. The Buko Family. Thank you po sa pagbasa. Janjan Magno, good afternoon. Shout out sa Lapinigan. O hello sa iyang igagaw nga. Ayun, parang tapos na itetch, no? Lorena at Naritan, request ng song, Miss Nakita. Maricel Kabungbong Ungkoy, good afternoon po. Hello sa Kabagong Family, Ungkoy, Mamuntayaw Family. And sa Tanang Naminaw ng Joy FM. Jennifer Malintad, shout out kay Mamay Esther, Papay Camilio, na Brad Joy, and si Shirley, Princess Sofia, Prince Gian. Salamat sa pagbasa, watching from Metro Cebu. Request ng song, Kung Sakaling Ikaw Ay Lalayo. Ay, kung sakaling. Buot-buot lagi ko, Kung Sakali, ni Michael Pangilinan. Ayan, sige, ato anong i-play unya taod-taod, ha? Lai Anilev Menong Garcia Pamugas, request ng song Somewhere in My Past. Sige, and Alimudin Kimbo, request po ng song May Babal, Kung May Babalik Ko Lang. From Dulawan, Dato Piang. Jelhan, Jelhon Bulaw, Aban Maulaw, shout out dihi sa balay. Na nakikinig sina Mustafa Ismael, Nuzrula, and pakibati lang po kay Bebe Ken, nga kaarawan po niya bukas. Sige, advance sa happy birthday kay Bebe Ken. And Jimwell Mabayamban, magandang hapon po, shout out sa Bunawan, Davao City. Hello, may hapon o dagang salamat sa inyuhang pagpaminaw. Alright, alauna, 24 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Alauna 37 ng hapon mga ka-joiners. Nasa unang bahagi pa rin po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Ubay-ubay gihapon no ang atong mga greetings and song request. Hello kay RJ De Horas din ha. Ang hapon shout out ay kay Charlander Almiranes na nagamarianda og saging sa kaudtuhon. Greetings coming from his friends. Our friend na si RJ De Horas. Request ng song Lason Mong Halika. Hello kay ER Mutia, watching po, request ng song Kinsa Siya. Sige, atuan ang i-play imong song request unya ha, ER. Doy Felix Lumbong, hello kay na ati Nick na buutan jod, especially sa Lumbong family, Malitok family, Pamugtian og Munday family. Or Monday ba niya? Munday family guro no? Madanlo family po, may hapon. Request ng song Pasabta Ko, coming from Dodoy Lumbong ng Sitio Bantulinaw. And salamat po sa pagbasa. Maribel Pablo. Watching from Barangay Midtungok, Senator Ninoy Aquino. Mary Jane Agimod Tanding, shout out dira sa Butay, kusog kaayo ang ulan. Salamat po. Alan Bilungan, paki-shout out watching from Dungguan, Dato Muntawan. And Angeline Madanlo, shout out sa Madanlo family and Magantaw family from Lapnip, Lanipga. And shout out kay Angeline Madanlo. Thank you po. Jimuel Mabayamban na shout out kay Jessica Masumpa, Joanna Magbunal, thank you po sa pagbasa. Jessamy Mabayamban from Maglahos. Hello po sa Bunawan, Davao City. Maayong ang pagpaminaw din ha. Salamat po sa pakikinig. Good afternoon, Mommy Joy. Pahingi lang po ako ng advice. Isa po kasi akong call center agent at may kasamahan po ako sa trabaho, Mommy. Niligawan po niya ako at naging kami naman talaga. Pero nang malaman ko po na may asawa na po pala siya, agad ko naman po siyang hiniwalayan. Kahit mahal ko po yung tao, talagang nakipaghiwalay ako dahil ayoko pong makasira ng pamilya. Pero bigla na lang pong may nag-comment sa Facebook ko na kabit daw ako na naninira daw po ako ng pamilya, Mami. Para po akong binuhusan ng malamig na tubig at ang lakas po ng kabog ng dibdib ko. Ang masakit, hindi naman po kasi yun totoo. Pero halos araw-araw po akong inuulan ng mga masasakit at bastos na salita, Mami. Nagpalit na po ako ng Facebook account pero ginamit po nila yung mga pictures ko at gumawa sila ng account na sinisira po yung pagkatao ko sa Facebook. Ano po bang gagawin ko para malimutan ang masaklap kong karanasan? Sana po mapagpayuhan niyo po ako at maraming salamat, Secret Sender. Okay, nako, medyo mabigat yan ha, sender ha, kasi ano na yan eh, nagbibigay talaga ng stress yan, no? Oo, talagang nakaka-stress yung ganyan. Anyway, para sa akin, huwag mong sisihin yung sarili mo ha, sender, kasi unang-una, hindi mo naman alam na minyo ditong lalaki katong mga panahong nanguyab sa imuha. Pero maganda, nang malaman mong married na yung tao, eh, agad mo naman hiniwalayan, diba? And now, may mga taong nagko-comment sa Facebook mo kahit nag-iba ka na ng account or alam mo na may gumagawa ng peking account. Ay, nako, oh no. Siguro, mas maganda na i-block at i-report mo yung mga nanghahara sa'yo, sender, ha? And syempre, humingi ka rin ng legal na tulong kung patuloy yung paninira at paggawa ng mga peking account. Kasi, yun eh, mas maganda talaga na alam mo kung anong gagawin, no? Legal na aksyon sa mga ganyang bagay. And kung tumigil naman, siguro, agai pog higayon ng imuhang kaugalingon nga maghilom, ha? Oo, tanggapin mo yung sitwasyon na nahitabo namang gid na, wa namang gid tayo mabuhat para mausab na, pero hindi naman nangangahulugan yun na too late na for you. Siyempre, naagyapon kay higayon nga, anagod ka ng maglahi na ba, no? ayon na huna-huna atong mga kagahapon, katong mga anagod ka ng mga negative sa imuhang sarili. Kasi hindi nakakatulong yan, nakaka-depress pa yan, nakaka-stress pa yan, di ba? Kaya i-focus ni mo imong kaugalingon kung sa imong goal sa imuhang kinabuhi, kung sa imong gustong maabot, di ba? O basta alam mo sa sarili mo na wala man kayong mali, wala, hindi ka gumawa ng kasalanan, di ba? Wala kang kasalanan kung nagka-relasyon ka man sa isang tao na minyo. Kay gani, hindi mo alam eh, hindi mo alam na minyo siya sa mga panahong nanligaw at naging kayo. Pero maayo gani, no, kay nakipaghiwalay ka nang malaman mong minyo siya, kahit sabihin mo pang mahal mo siya noon, mahal mo pa, mo pa rin siya ngayon. Basta kay nabalani mo nga minyo, wrong ka, ayo, negative ka, yun na. Diba? Kasi wala kang future niya ni. Wala kay panagong mga musugot na lang, kay gani mo ingon nga nahigugma siya sa usa ka tao, nahigugma siya sa tao, bahala na lang ni. Ikaw naghihatag na nako ang tanan, charot. Oo, diba? Muuo na lang, musugot na lang, oy kapoy kay na, oy wakod kay future ana, di ba? Puros na lang patago-tago ang inyuhang pagigita. Tapos hindi man lang siya proud na ipakilala ka sa mga friends niya, sa mga paryente niya, kay minyo man siya, di ba? So tago-tago lang gid na. So maayo na lang sender kay imuha yung gibulagan ang imuhang ex. Di ba? Uyab ba na o ex na karon, di ba? Kay gibulagan naman nimo. So yun, mag-move forward ka, pasagdahin na ng mga tao na naalabonag kung nag-undang, kalimti na siya, lesson learned na ni mo nga puhon o makigrelasyon ka, background check gyud ha? Dili kay porket ng uyab, unya, feeling ni mo ulitawo, grabbing effort, o di na lang ka mangutana-mangutana, wala man lay pagpaniid, o karon maging aral na yan sa'yo na kung na'y manguyab ni mo, ano gyud ka ng tarunga yung ila-ila sa tao. Diba? Okay, so yun lang yun. And pero kung kapag hinaharas ka pa rin sender up to now, kahit nag-iiba ka na ng account, may mga peking account pa rin, ako muna yun ng panahon nga, mangayo yung gagtambag. Diba? Sa kanang legal ba, no? Kanang mas knowledgeable sa ingon-ana nga sitwasyon. Okay? Kay kaysa naman, imuhang stress pagsamot, imong kaugalingon. O man kay kaibuhat mali ang tawon. Okay? Anyway, so yun lang yun. Sender, I hope natulungan kita at at least nanaliwanagan kahit paano yung pag-iisip mo, ha? Okay, so yun lang yun. O daghang salamat din, ha? Secret sender. Hello kay Angeline Madanlo. Shout out sa Madanlo. Magantaw, linipga. From Angeline. Ayun. Jimwell Mabayamban. Hello kay Jessica Masumpa, Joanna Magbunal, and salamat po sa pagbasa. Alan Bilongan, watching from Dato Muntawal. Ayan, tapos na ito si ano? Si Alan, no? Ayesha Nicole Ligasan Tikoy, request ng song, Pwede Rin Naman Pala. Pwede rin naman ganda ang buhay. Highlight ka, kaayo siya, oy. Jimwell Mabayamban. Request ng song, Muling Binuhay Mo. Ako, ubay-ubay na gini atong song request. Unta ato aning maplay tanan, no? Hi po, request ng song, Sarap Mong Mahalin. Daw. And shout out kinakila Morsed Tintong si Janjan. Madodos Math, request ng ayun, sa pong mahalin. Dato Aban, hello sa Aban family, Abas Bacana family. Thank you po sa pagbasa and the request ng sang magparaya. Good night, Luminda. Try na ko pangita. Aha, from Marvel. Okay, alauna, 46 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa Yakiline Mint Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
3: Katul kay kuya para nang nalaba ka paging manggut ni nya. Maayo to siya din. Ako galing mahikap og gahi. Mubalik og katul. Ako mga igago ba nagbahin mangguna sila og yaki sa kabotilya. Ilang ito nga din ingkong gumay baho sa yaki. Sana simhuta ko di ko humot kayo di ako din gitistingan. Nya. Ako pong hiplasan akong kutukuto kay Maragugnaw. Huwag ako'y tumunga tambalan ako akong kamot. Mami, yun na ayon.
2: Iyan ang Yakiline Mint Oil. Mas epektibo dapat subukan niyo. Malit sa mga butika.
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakay-date no?
5: Oh, siyempre, dan always magkita nakaporma.
4: Nya, kamusta man yung love life ka ron, Tay Diggs?
5: Oh, dan, di nata mag-isgota na dan. Kita man yung modan niya, idaran ako.
4: Aw, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
5: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka, Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka dan. Pasistingan doon ko, anak dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabaguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan? Epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Aray, umatake na naman ang rayuma ko. Ang hirap talagang kumilos.
8: Dumagdag pa tong sakit ng katawan, pati pagbangon. Ang hirap.
7: Pati tuhod ko masakit. Gusto ko lang namang makakilos ng maayos.
9: Kung ganito rin ang reklamo mo, kilalanin ang Belonga Gold. May luyang dilaw o curcumalonga at vitamin C. Madaling idagdag sa iyong daily wellness routine. Belonga Gold, luyang dilaw plus vitamin C, gawing bahagi ng iyong everyday wellness.
10: Yan ang Belonga Gold, mga higala, no? Sulayi ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Maayon nang nasayod ka mga higala kung unsang imong makuha sa imong ginatumar nga mga food supplement. Ang atong ginahisgutan mao kining Bilongga Gold, mga higala. Bilongga Gold Herbal Capsule nga pure turmeric ug adunaing gamayng vitamin C nga sagol niini. Daghan ang makuha nga mga mamaayong mga benepisyo tungod kay duna kini curcumin. Mao kini ang nagasilbi nga antioxidant nga makabatok sa daghang mga balatian ug liibuan na katuig, libo-libo na ang mga tuig nga nangagi nga ginagamit kini isip tambal sa mga katigungangan, mga naunang mga katawhan sa atoa. Labi na kung makatulo sa matag adlaw ang imong pagtumar sa Bilongga Gold, dili gyud ka magmahay kay hapsay gayud ang imong pamati sa imong kaugalingon. Una, ginalayo kaniya sa mga bukol-bukol o tumor o cancer, no? Kay prevention baya is better than cure. Tungod kay ang tumor duha ka klase, benign o cancerous. Ang ikaduha, basta regular ang imuhang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule, dugay mo tigulang ang imuhang dagway. Sige, ayaw gyud mog tuo. Tungod kay ngano, siyempre, mabatukan man niya ang mga free radical molecules nga mo'y hinungdan sa daghan ng mga balatian. Kinsabay taong mabatanon tanaon kung ang tanang sakit na sa iyaha. But if you are healthy in and out, aw, oh, siyempre, younger looking yun ka. O, niya pa isa, malikayan o makuhaan ang mga pagpanghupong sa mga sulok-sulok o mga kaonoran tungod sa rayo mga mga higala. Bisan ang kasakit nga gibati, mawagtang tungod doon ay taas nga anti-inflammatory properties. Ang Bilongga Gold, mga higala. Bisag na nga panghubag ka diha, nga panghupong ka, mukupos yun na siya. So, why rag yun? Ang ikaupat, ang mga taong dunay balatian sa kasing-kasing, gilayo sa atake o mailayo sa atake tungod kay magapanindot man kini sa blood circulation. Kini nasulayan na sa gihimong pagtuon sa kapin 200 nga mga pasyente nga gikatakda nang operahan kung diin 65% kanila ang wala na dayon ang operasyon tungod sa pag-improve sa ilahang health condition. Tingala mo no. Oo, ang ikalima mga higala no, sa panahon karon daghan kaayong mga lamian nga mga unhealthy foods. Maong nagasaka ang ihap sa mga Pinoy nga dunay diabetes. Kini ang balatian tungod sa pagsaka sa ihap sa blood sugar level, basta regular ang pagtumar sa Bilongga Gold, normalize niya ang blood sugar level. Ang problema manggod sa inyo, kainom mo o kaisa, kaduha, gusto ninyo, humanadayon. Wala na oy. Pag diabetic ka na mga higala, ilabi na kung sa inyohan na ang kaliwatan, dili o dili na gyud na mawala sa imuha, ang mahimo na lang nimo, normalize na siya sa oo. I-control na na nimo siya pinaagi sa pagkakaroon po ng healthy lifestyle o ang pagtumar og serpentina o inubanan sa Bilongga Gold. Importante gyud ang mga pag-amping, hilabi na sa mga ginasud sa ba-ba, ang mga ginakaon o ginainom nimo. Mas maayo ng pakusgundaan ang pangdepensa o ang immune system aron dili basta-basta magkasakit. Kay kung maigo na sa balatian, unsa pa man ang himuon, mas hasol na kaayo og dako na ang gasto.

0: na adun na kamo yung mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
1: Dear Mami Joy.
2: Dear Mami Joy.
1: Mami Joy.

po natin, alas 2:20 na po ng hapon. Siyempre, tuloy-tuloy na po tayo at nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programa. Hello kay Marlon Solas din ha. May hapon sa staff ng Colombio Infirmary. Hello kay na Yvonne Yenyen Lebena, kay Bay at sa kay kumpare ko na si Efren Machaco. Greetings coming from Marlon Carrera ng Colombio. Salamat po. Ernie Calino, gaming hapon, watching from Santo Tomas, Davao del Norte. And Ernie Calino, gaming hapon, shout out kay Boss Brael Pawi ng Gabantay Ubugas. Thank you, request ng song, Miss Kita.

Amera Sulaw Kadete. Good afternoon po. Shout out sa lahat ng nakikinig at nanonood ng live. Hello sa mga taga Lower Centro Tupig, Kapalawan, SGA Barm. And a shout out din sa lahat ng family Sulaw, Atan, and Kadete family. Doy Felix Lumbong, hello sa igihang pag-umangkon si Beboy, tawagan ko di, ay, tawagan ko di tubagon. Siguro busy sang uyab niya, si Jarem. Request ng song para lang sa'yo, giling-giling mo. Ay, pag-sure ba? And, mula yan kay Tito Dodoy Lumbong ng Sitio Bantulinaw. Lizaan Ayuban, shout out, Jaan, good afternoon po. And Labina J. Laya, shout out sa lahat ng mga kaibigan dyan sa Carmen na nakikinig watching from Lumayong Kabaka. Ayan, hello, maying hapon din ha. Ria Isles Digao, shout out sa mga taga LA Resort and Hotel, diha sa kantin, kay Mamaan, kay Nanay, kay Ate Luna, kay Cindy, kay Badia, Julie, kay Nicor, Romnick, basta tanan, miss you tanan. Mga kalanglang, listening from Kuwait. Ay, si ano pala ito? Kumusta mang kadiha, ma Miss Rhea? Ayan, amping-amping diha, ha? Sige. And Albina J. Laya, request ng song. Ayan, parang ako. Masarap ka lang kapag lasing.

Nelson Sila, so shout out diha sa mga taga Kaliyongan, Barangay Pichon, watching from Davao City. And good afternoon po. Paplay po ako ng song Till I Met You. Thank you. Alright, alas 2:24 ng hapon mga ka-joiners.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
3: Baby pa ko sila, pinapailan ko kidiyaki vitamins.
4: Paso pa ipagta po sila sa kidiyaki vitamins.
3: Kalaw na yung maunod.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
5: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
6: Nina, gitaman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
5: Nagamintin ka gapon sang Serpentina?
6: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa likod, nagbaba ang sugar ko.
5: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
7: Ah nga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
8: Ngano di ay pre?
7: Mula hutay, ugdugay pre. Bisan ang mga senior citizen, nga hinay na pre.
8: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
7: Alangan pre, ah nga lagi.
8: Uki kaayo? Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
7: Ganado capsule pre.
8: Sige pre, adto na ko. Kay mo palit na ko ganado capsule pre.
7: Ganado Capsule.
5: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.

102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy. Oras po natin, 8 minuto mga ka-joiners, bago po sumapit ang alas 3 ng hapon. Siyempre, magpapaalam na sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat po sa pag-uba na launa hanggang alas 3 sa ating programa. O bago lahat pala, sige, hello muna kay si She. O gawing hapon sa iyang family diha, Musali o Enoch family. Ay Johnny Boy Lagungan Masangay. Shout out sa mga taga Sitio Butay, sa iyang mama ug papa I miss you and sa family Masangay Lagungan Talidasan Tanding Kabungbong and mga teachers sa Butay sa family po. May hapon din ha nga say. Salamat. Luisa Ligasan Digaynon, good afternoon, shout out from Danawan. Erning Kalinog, hello kay Richan Masangay, nagatinda ng buko matabang. Marlon Sola, shout out sa Carrera family dyan sa Lagubang, SNA from Marlon Carrera. Ayun, ako, pasensya na po mga ka-joiners. Wala na po talagang oras. Maraming salamat po sa pag-uba nila una hanggang alas 3 once again sa ating programang Dear Mommy Joy. Susunod na po ang Afternoon Joy Ride hanggang alas 5 ng hapon. And syempre, salamat po sa atong mga kauban sa Tibuok Probinsya sa Davao Oriental. Maraming salamat. Uga sa ngalan po ng ating Mommy Joy, ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming salamat o gamping-amping. Maayong hapon, Tibuok Kidapawan City and South Central Mindanao.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw ganinyong tanan, ako po si Mami Joy. Makiguban na po ganinyo sa atong tulumanon yaman ng kalusugan, ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil o sa ka-alternative medicine, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o ang Coffee Yaki. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo dapat subukan nyo. Mga higala, atong hatagan og pagtagad gining gipadalang problema sa atong igsuon nga dunay suliran sa iyang panglawas pinaagi sa atong text line. Sumala sa atong texter 0948-5751-428. Mami Joy, na ako'y problema sa akong panglawas. Magbinhod ang akong mga ugat. Dayon, magkurug-kurug. Unsay matang kini nga sakit. Og unsay tambal ani? 0948-5751-428. Ang pagpaminhod o paresthesia, mahitabo kini kung dili makasirkular maayo ang dugo sa kaugatan. Hinungdan nga magbinhod, mo cramps, mawandan og umoy og magkurug-kurug ang parte sa lawas nga apektado. Sagad nga hinungdan niini, mao ang naipit nga ugat. Ang paresthesia mahimo usab sintomas sa daghan balatian o sa kondisyon nga nagadaot sa mga ugat o nerves. Ang kadyot lang nga paresthesia, mahitabo kong nagalingkod nga nakaikis ang mga tiil. Og layo nga pagbisikleta. Apan doon na usab kaso nga peligro. Hilabi na kong dugay na. Basin doon ay problema sa bukog, kay muapekto man kini sa mga nerves. Mas maayong himuon ini, magpakonsulta sa doktor. Aron masayran gyud kung unsa ang hinungdan. Maayong nga muadto sa klinik o sa hospital nga dunay mga aparatos nga magamit sa pag-check up. Importante usab nga likayan ang mga butang nga makapabinhod. Ang paghapla sa Yaki Liniment Oil mga higala, makatabang kini aron maalibyuhan ang maong balatian. Tungod kay ang Yaki Liniment Oil nga dunay daghang sagol sa mga bertod sa mga epektibong mga herbal plants, usapod usab kini ka alternative medicine. Ang imong himuon, hinay-hinayo nimo og masahe, unya gamita sa pagpanghaplas ang Yaki Liniment Oil. Mahimo usab nimo himuon nga bag-o ka matulog, magkuha ka og labadora, bubuoy og inadlaw nga tubig sa guli sa Yaki Liniment Oil og ihunad ang parte sa lawas nga dunay problema. Mulabay ang pulo ka minuto, trapuhi og limpyo nga panapton og haplas si otro og Yaki Liniment Oil unya ipahuway na kana. Maayo usab nga apilan nimo sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Makatulo sa matag adlaw aron malimpyohan ang mga baradong ugat og makasirkular og maayo ang dugo. Tungod kay ang Yaki Herbal Capsule nga dunay taas nga content sa spirulina, dunay taas nga antioxidant property. Ayaw pasagdi ang imong balatian. Kay musamot kini kung imong pasagdan og maghimo og mga komplikasyon. Og siyempre, sa atong naandan, paminaw nato ang ato ang mga kababayan para i-share ka nato kung unsa ang ilahang mga nasinatian sa dihang nagagamit sila og Yaki products. Dali nawala ang sakit og hubag sa kamot ni Jennifer Anunag taga Pinag-an Ormoc City Lady. Naghaplas lang mga higala og Yaki Liniment Oil.
2: Sakit na ako sa tubig ko ka kuan kay moral ni murot sa galit. Naginilak na ko niya, nagulo na ako ba, napalit ragunta ng Yaki. Biya to lang sisingan niya. Wa may siminotos. Wa na ang sakit. Hindi ko na kanindot ba ani. Pasalamat ko sa ginoo ka. Iubanan ang panlangin ng inyong produkto ba. Nindutan ko kayo. Salamat sa kayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang tanang mga produkto sa Yaki, inyong mapalit sa mga butika. Pangahigala, maokin ni ang kinatibukan sa ato ang mga programa hinaot paunta nga nakahatag na pod kami kaninyo og maayong impormasyon kung unsaon nato pag-amping ang ato ang maayong panglawas. Kung aduna kamoy mga pangutana o suhestyon, e-text lamang din sa 0928-6767-031. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang araw po. Laging tandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan!
0: The best.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati sa pitsa tiil, manasya kumakainom.

0: Inom ko na lang sikid akong lawas suwerminti. Kailang lihok din ko na sa balayba. Mag-inom na lang ko na akong bana na pagpahulay sa gubibibro, nalipon naman ko sa inyo ng tanaw. Pag makainom ko, bilongga o yaki, okay akong pamati.
1: Mao ka na ang bilongga gold o yaki herbal capsule. Mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
3: Ikaw na!
2: Nangita kag kasaligan ug dekalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayo na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Dekalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
4: Katiil Glass Services.
2: Ug kung budget ang inyohang giunhona, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station. Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209. Katiil Glass Services. Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
5: Ay, unsaon mo ni uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibuton ta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
6: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayong nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Kadangan ba di ay sa ilang gino-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health check-up.
7: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
9: Afternoon Joyride.
10: Afternoon Joyride.

0: Butok! Gawas sa inyong balay! Sumbagay ta! Isog manghaka!
1: Kadyot lang, pre!
0: King ano man? Nadlo ka?
1: Unya na, pre! Kaya nagpamanicure pa ko!
2: Basta joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
6: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naa na'y mga erectile dysfunction, naa'y maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot may nga masulbad ka na. Mauning naa na ta karon, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
2: Ikaw na!
8: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
3: Afternoon Joyride.
9: Afternoon Joyride.

0: 105.7. Joy FM.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tingaw
1: siya
2: na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ka dako itong bukulin?
2: Maranag ka ng tutunod dito sa kamot na to.
3: Unsa rin yung mamimu ato?
2: O, naniinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
3: Unsa klaseng produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihap lang sana po na ako sa iyan Yaki Uwin.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Mga higala, aduna kitay bag-o nga produkto. Kaning ginatawag namo og Glutagen C. Usa sa mga nagsulay sa Glutagen C ay si Kuya Loy. Kuya Loy, ano yung mga pagbabago sa'yo?
5: Mami Joy, ang Glutagen C nga akong gisulayan, dako kayo ang natabang sa pag-boss sa akong energy. Usually, nag-workout mangod ko, mauna siyang ako ang gihimo nga pre-workout. So, nag-boss ang akong energy at the same time, napansin ako, nag-apino ang ako ang kutis. Nag-hamis siya o ginahinay siya nagkaputi. So, nindot kayo ang epekto sa Glutagen C sa kuwa kay dili lang kukusgan ni arang-arang po ng akong pamanit. So, atong ginaawag po ng mga tigpaminaw nga ila pong sulayan aron sila man makasulti kung unsa ang maayong epekto nga ginahatag sa Glutagen C.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: Ikaw na!
0: Joy FM! Afternoon Joyride! Afternoon Joyride!

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung mo ingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung nganong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
3: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
4: Kanang ano magud akong manghud ba? Nagagwa siya, daghan kay sad pangos. Dihaplas lang mo Yaki Oil sa gagabi. Dali lang ang naulian. Ako po, buntis man ko. Mapod akong ginhaplas. Ano, akong mama, ang tuntunan, mapod akong gamit.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion, Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
7: Enjoy. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

0: Dirty Bass. 105.7.
1: Joy FM. Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: Mga pila po ka adlaw ni mo giinom to?

0: Yan ang Yankee Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
1: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items, timan-i ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
4: Afternoon Joyride.
5: Afternoon Joyride.

0: Pre, gikapoyin ako sa pag-eskwela, oy. Mag-sip ko kurso. Mag-business administration na lang ko.
1: Diyos ni mo, pre. Bago ni mo huna-unaon ang pag-sip o kurso, pre. Humana sa imong elementarya.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
7: Nakoy igagaw nga nangupo ang TL diretso abot na dere.
8: Oo.
7: Ikaw pagtesting nung sa Bilunga, masig makamalibre ka. Kay wala na kalakaw. Na wa may kwarta, palitan na ako tog duha ka pad. Na naayo.
8: Duha kapad lang ang yan,
7: Gino? Duha kapad, wala na yung lahing kay Waman. Kaya ako, nagkuhan na, nag-take na ko.
8: Oo.
7: Okay, man.
6: Mauk ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
10: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
3: Afternoon Joyride.
11: Afternoon Joyride.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy FM!
3: Nangita kag kasaligan ug dekalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayon na pagduha-duha, adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door, ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Dekalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
5: Katiil Glass Services.
3: Ug kung budget ang inyong hangyon huna, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station. Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
5: Katiil Glass Services.
3: Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
6: Ay, unsaon mo ni uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
7: Ah, mo ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads. Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
8: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Afternoon Joyride.
10: Afternoon Joyride.

suot at buhok mo'y green sang tindahan sa may baklaran na patingin na tulala sa iyong kagandahan.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello, hello, hello. O kaninyong tanan, ganyan na usap si Mami Joy. O ba na usap kita sa atong tulumanon? Yaman ang kalusugan, ingatan. Muna ang buot ipasabot sa Yaki. Ang atong programa, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory, tigama sa epektibong Yaki Liniment Oil, Kidi Yaki Vitamins, Hermosa Kodje Quintaning Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, o ingon man ang Yaki Herbal Capsule. Nga wala yun, intay makapildi. Suway ragod ninyo, aron kamo ang makapamatuod ni ini. Mga higala karon hisgutan nato kini Kidi Yaki Vitamins nga dunay sagol nga chlorella growth factor dako ang matabang niini sa ato ang mga bata nga nagaedad og 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Tungod kay ang mga bata nga ginapainom sa Kidi Yaki Vitamins dali mo dako ganado ang ilang kaon, lami ang ilang pagkatulog. Ang chlorella maoy maghatag og vitamins, minerals og amino acids og mao usab ang maayong source sa chlorophyll. Maong ang bata nga nagainom og Kidi Yaki Vitamins nga dunay CGF, paspas ang iyang pagtubo kay ma-enhance man ang RNA DNA functions nga maay responsable sa production sa proteins, enzymes og energy ngadto sa cellular level. Mausab kini ang mo-repair sa mga tissue og makaprotekta sa cells batok sa toxic substance. Kitang mga ginikanan, pangandoy manggayod nato ang mamahimong utukan, lagsik, tangkad, hamis ang atong mga anak. Busa patumaro nato sila og Kidi Yaki Vitamins adlaw-adlaw kay kanang imong gipangandoy, matuman gayod kana og maging magmalipayon kita. Kay dili man tanan nutrients nga gikinahanglan sa bata, atong mahatag pinaagi sa pagkaon, hilabi na ning panahon karon nga ang mga bata hilig sa instant og junk foods in town. Ayaw na lang gyud sila pagustuhi sa ilahang gusto nga kaunon kay makadaot kanila aron dili kita magmahay. Pero mga higala, mo na nga ginakumbinser namo kamo nga irregular gayod pagpainom ang Kidi Yaki Vitamins sa inyong mga anak. Kung gusto ninyo nga malipay mo sa inyong anak og dili kamo magmahay og dili kamo magkaproblema mintras nga dako kana sila. Mao kana ang hinungdan kung aduna kamay mga pangutana, pag-text lang sa 0928-676-7031 kay atong paminawon ang mga mensahe sa mga kaubanan nato, mga kababayan nga permi nang nagagamit og Yaki products.
2: Sa mga na-text Mami Joy sa atong text line, text gikan kang Melissa Erihair matud niya. Hello Mami Joy, Kuya Luis, salamat kay sa inyong produkto nga Yaki Herbal Capsule kay naayog gyud ang ubag sa akong ulo. Giplasan po nako sa Yaki Herbal Oil unya giimnan nako Yaki Herbal Capsule pagka duha ka adlaw naayog gyud. Salamat kaayo si Melissa Erihair Deni from Buringota, Pantukan. Atong tawagan si Melissa og atong istoryahon.
3: Hello?
4: Hello?
3: Si Kuya Loy ni sa Yaki. Oo, si Melissa siya.
4: Oo, Kuya Loy.
3: Ikaw to nag-text?
4: Oo.
3: Ingunin mo sa text ni Melissa, hello Kuya Loy o Mami Joy, salamat kaayo sa inyong produkto ng Yaki Herbal Capsule. Kay na ako'y hubag sa akong ulo, o niya ako gihaplasan o Yaki Herbal Oil, o niya gimnan ako Yaki Herbal Capsule. Nawala gyud dayon pagkaduha ka adlaw. Daghang kaming salamat si Melissa Eriherni from Buringot, Pantukan. Morning mong text sa list. Tinood ni?
4: Oo, oh, Kuya Loy. Kanang nainubag sa ako ang ulo.
3: O sa hinong dala itong hubaga?
4: Ha?
3: O sa hinong dala itong hubaga?
4: Basta, akong game na ng Yaki Capsule. Kaya akong gaplasan o Yaki nga herbal oil.
3: O niya?
4: 2 days lang. Naghinahinay na siya kusos.
3: Asa napit na sa imong ang ulo?
4: Dira sa may, napit dito sa parang alimpulo. Kaya
3: kining kato siya nga bukol, mga dugay na to o baguhay pa lang?
4: Baguhay pa lang, Kuya Loy.
3: Unsa hinungdan ka ato?
4: Kahit lang siya ni bukol.
3: Uy. Unsa po dang kwan, katong bukola, sakit dili?
4: Sakit siya, Kuya Loy. Magbasa. Niya akong diin lang sa Yaki Capsule. Niya akong di lasan sa herba. Salamat kay Kuya Loy. Kinaganam na siya kapupos.
3: Uy, salamat po kaayo. Kinakatabang sa mo ang Yaki. But pasabot, posibleng kwan to. Dili po to siya ka ng tigsa.
4: Ambot siya, Loy. Wala po kakuan.
3: First time ni mo ito na kasinatian?
4: Oo.
3: So, karon, okay na ron, wa na.
4: Oo, okay na po yan, Loy. Salamat kayo sa inyong produkto.
3: Salamat po kaayo, Liz, ha? Asa ka inyo, Dapita, Liz?
4: Sa Buringot, Pantukan.
3: Kumbal Province na, no?
4: Oo.
3: Ay, okay. Ang sa tinanood, pangalan mo, Melissa?
4: Melissa Eriher, Kuya Loy. Maraming salamat.
3: Salamat, please. Bye.
4: Sige, bye-bye.
3: Bye-bye. C-H-I-K-I-Y-A-K-I.
2: Mao kadto mami Joyce sumili sa Iri Hair ang iyang balatian na wagdang tungod sa pagtumara sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Oil Liniment. Wala kita igong oras sa tong tulumanon yaman ang kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Herbal Laboratory tigama sa mas epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy. Maraming salamat po. Tandaan yaman ang kalusugan ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Kaya ko isa, usog po mukhaon. Iyan ka ning isa, buyag po patulog.
4: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
3: Matagbong ka, sa imun na ko, sa humalang ako mahaw, sa imun na ko yaki.
4: Kung sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
3: Katong Vitamins, kanang sira.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C?
6: Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione mang good kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dayon ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing gid siya, maayos siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa imuha. Ang collagen pod, siya kay pang pabata, kay kanang mga

0: Kanga, New Pharmacia Prema, L8 Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon, Baganga, San Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy, ang mga produkto sa Yaki mas epektibo, ang ngayon lamang nga sulayan ninyo.
1: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan, kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini, salamatay.
2: Rock-rockan sa Joy FM! Rock-rockan sa Joy FM!

0: Tabang! Di ko kay balo mo lang, oy! Tabang! Di ko kay balo mo lang, oy, oy!
1: Oy, onya! Og di ka kabalo mo lang, oy! Ako gani, dili ko kay balo mo luto! Ako abang gipang singgit! Papansin, podga! Pagsyor, oy!
2: Basta, Joy! Enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, muna siya kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok ko na sa balay ba, mag-inom na lang akong banana. Pagpahulay sa good baby bro, nalipo na ko sa inyo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay ka kung pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
8: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-six sila yung asawa. Tingala yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Anak siya sa embana ba yung misis. Nagkaroon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkagaatlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, munginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nangisog, nagdamit niya. Nagkaroon na tingala man siya nga, pre, rapid yun ka ng gone ba, kadlaon ba, kay pagkagaatlaon. Lao na baka nang gusto ni muna agyod pero ugo yung mukha mag-relax ka relax pero di ako mabura halos di naman mapalong pre
9: unsang gipatay ko sa iya
8: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marine mo pre
10: ang ganado capsule mapalit sa mga butika
11: ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City sa Oxy Medicare Pharmacy A Square Building Quezon Street sa Kanato Butika sa Rizal Street Barangay Central sa Manipel Pharmacy sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
3: Nangita ka ba og Ukira Coffee, Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kitty Yaki Vitamins ug mga sabon sa Yaki sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items, timan-i ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
12: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: 105.7.
1: Joy FM. Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C?
2: Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione, manggod kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dayon ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing gid siya, maayo siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa imo ha. Ang collagen pod, siya kay pang pabata. Kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So, pag ginatikan ni mo na collagen, kana sila manginat ng imuhang mga badlis-badlis. O, magbata, mag-fair, maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, manggod, isa siya ka-energy booster. Tapos, pag si vitamin C, isagol ni mo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione. Kaya, kung magpuyog ng tatlo, mas epektibo. Kaya dapat subukan nyo.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ay, unsaon mo ni Uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
6: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di Pads? Katapan ba di sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala sige, muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
4: Nangita kag kasaligan ug di kalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo?
6: Ayaw na pagduha-duha.
4: Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door, ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Di kalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
9: Katiil Glass Services.
4: Ug kung budget ang inyohang giunahuna, magpahangyo pag yun sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station.
6: Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
4: Katiil Glass Services. Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
0: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: Ingon nila, uulaw sa usa ka lalaki kung wala ka na'y umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala na'y pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba di ay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs., Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinuod na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ra dako tong bukolen?
2: Moranag ka nang tudlo bitaw sa kamot na to.
3: Unsa ra imong mo ato?
2: Oh, na iinom ko ato. Upat lang ka istabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasan na po na ako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
7: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas. Hinumdumo nato, pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7 Joy FM.
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tamba nga nagastro, pamati na ko ka ng, naku, mamatay naman siguro po ani. Kung man nakabati mo ko sa radyo, yun ako nga, isingan daw na ako ning ano, Yaki. Moto, so nag-Yaki ko, at puro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang akura isa sa una, di na ang sugot akong bana kanang di amnesia manggod ko sa una.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dihatlas lang mo, Yaki, uwin, sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginhatlas. Akong mama, ang tod ka lang, mopod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
0: Joy FM! Evening Joyride.

0: Inday, kay bago pa man ka dire, gusto ko nga masayol ka nga pamahaw dire sa mo ang balay alas 6:00 jod sumuntan.
1: Walay problema, sir. Kung tulog pa ko anang oras, ha? Una-una na lang mo og pagkaon, sir.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon, oh.
6: Kung ako, kung pare, mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man gud ni mo, ana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, turi rara na inyo ka, huna-huna rana.
7: Kung saan ipatake mo saya?
6: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito, tingala na inyo, ito naman, murag nalain naman ni mo ko anron, pang, kaya murag, agresibo na ba? Kung saan ginatake ni mo siya, gitagaan ko, ganado. Gitagaan ako, sagyaan naman ako siya nga, kanitili walay dipiktuan ito eh, pag-condition ni salawa. Was pre, aray siya, kung saan nang tingin ako ganado, pre, tingin ni pre, kay muna ako usahay magamit kay labin na ka na maglalis, usahay kabalo ba yata sa itong misis na usahay matingala naman, naman siguro ipalabi ni tawala niya, di naman ka, di naman ta, inabuton, igu na mag-hikap. Kaya, kaya, pagkabuntag yan to, aray ko, aray, kaya, pre, salamat kay pre, ako kay pasalamat, marinig mo yan, nadiligan ng bulat mo.
8: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
3: Joy FM. Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.
10: They don't know I do it for the culture, oh man. They say I should watch the stuff I post, come on man. Say I'm turning big girls into pros, come on man. They say I get groupies at my shows, come on man.

0: you. Look at you, look at you.
1: K.O.
2: SB19 wins.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
3: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Na ko'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
5: Oo.
4: Iko, pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, kay wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
5: Duwa ka pad lang ang yan,
4: no? Duwa ka pad, wala na yung lahing, kay wala may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
5: Oo.
4: Okay, man.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang yun ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung mo ingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana. Maubitaw nag-iingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
8: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy FM!
9: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas. Hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, iyang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
10: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod doon na kabalatian. Mas maayong motomar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mokusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan. Maogyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder, ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold? Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na sa luyang dilaw o sa kinikaakti antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor. Aron mo ubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang benepisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kinibatukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na good na ninyo ka na, tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold, makabatok sa arthritis, maoke ni ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba? Tiguwang na. Anak siya. Kanong masuko mang tiguwang, oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta. Kay ugwa ta natiguwang, edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold, mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, og mga fiber nga kinahanglan sa mga gustong magbawas og timbang. Kung gusto ka mo os-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric nga sulod ni ini, dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process motabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apanti man ha, nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O di ba? Kung pwedeng no na. O kung di man madali, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayo nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag umutumar, ha? So layay, mga higala, ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
2: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
3: Ang kuang gyud na ako, sir, nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Hot Plus. Wag gyud ako ang
1: waday gayud ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayud yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus amoyaan yang pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumdatag isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan.
4: Pagkatapos ng tris kabuan, undangi. Tapos, kontrola isabiyangkan mo pagkaan. Timan e mayo kay mga otaw. Basta on ka mayo diabetes, serpentina plus. Tapos, dili na magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan e amo, yang serpentina plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
5: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ng duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gi patumar sa Kidiyaki Vitamins.
6: Kuwa ko isa, usupod mukaon. Niya kanin isa, buya

0: pre. Kuya wa di bugipon, ay, mura magpang-exam.
1: Nga naman, pre.
0: One set apart.
1: Imo hapon, pre, mura pon pang-exam.
0: Huh? Nga naman, set, pre.
1: Imong ipon, murag fill in the blanks.
2: Basta, Joy, enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Parang, ano na, parang itlog ng manok.
7: Uy, ang laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
6: Yung Yaki Capsule po.
7: Tapos?
6: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na siya nag-sasakit.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo na bibili sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ka-cute ni Maoy!
3: Joy FM! Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: with me run.
1: 105.7 Joy
2: FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why kanaton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumdatag isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan, undangi. Tapos, kontrola isabiyangkan mo pagkaan. Timan e mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos, dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan e amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
3: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
4: Duha ka isa, usog pod mukhaon. Niya ka ning isa, buyag pod patulog.
5: O sige, muli mo ngano ni gana ilang kaon.
4: Pero matagbon ka, paimno na ako, nga nila sumaha, paimno na ako yaki.
5: Kung sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
4: Kasi vitamins, kanang sira.
3: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayon mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
6: Juan, po na po yung katol-katol sa lawas ng nilabuyan daw.
5: Tapos?
6: Yan, ako ni Epla, sir. Nauga naman po.
5: Kapila po ka mga haplas po?
6: Juan, nagsahay buntag, nagsahay
5: sa gigamit yung mga haplas?
6: Yes, well.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
8: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
9: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy!

people nga for so long a time po nag-claim nga wala gid sila

Anyway, mga katinig, ang municipal risk municipal disaster risk reduction and management office Sultan Sabarungi sa Ana-Ana Dia, no, mura og it has deep its fingers into the case, and hopefully ma-address kining mga panginahanglan sa mga bakwit. But we have yet to know, no, kung unsa kayo ang kahimtang sa mga bakwit. And so kung dili na to makontakt si Police Major Joseph Tamayo, basig na tayo makontakt ng mga local government unit dia or executive si Alandato Angas Senior og si Mayor Nisa, no, og si Vice Mayor Prince Aljufner Angas Senior. So presyo lang kapilya do. Puros po sila senior. Siguro mga mag-agaw ni or mag-agaw siguro kay puros po sila senior.

Katinig, kumusta na ka ang mga taga Caraga? Hopefully na hilom na ang issue diha sa coverage sa Sangguni Ambayan. And hopefully kung ano naman sila gihimo nga kwan kining guidelines sa nga magtakda sa mga balaod sa coverage diha sa Sangguni Ambayan, it will be in the interest of transparency and will not be transgressing any of the laws sa mga balaod nun, kaya this is a public ang pag session sa bisan asa nga Sangguni Ambayan ay kuan man na siya mamuraog open to public. But of course, it is understandable that there has to be some or a set of guidelines or mga balaod nun nga tumanon kay dilipod maayo kung walay mga sulundon kay basig mahinungdan pa kini sa maong gubot. But you can never curtail freedom of speech, freedom of press.

nakatinig dito sa kauluhan. Kapoy na magano, hisgot aning sa kauluhan ay. Pero mga katinig, kini, nindot niya. Ito ni historyahan yung dito nagkakahitabo diya sa impeachment trial, no? Daghan na kayong nahitabo diya sa impeachment trial. Daghan na kayong mga ebidensya ng guwas. Pero dili ato kalimtan mga katinig, na mismo ka ng mga, senador diha, adunay mga senador diha nga nagatangag pod og dakong gante. Kaya adun na po yung mga kaso. Number one, of course, ang atuang presiding judge, si Senator Chis Escudero. Kay kabalot ang tanan nga aduna ka na i-plunder, ka nga kaso. Ang pangutan ng mga katinig, kung aduna dahi kay plunder nga kaso, basta mudapig ka sa administrasyong Marcos, buot pasabot di ay, nga pwedeng i-shelve, no? Ipadaptin usa ka ng imuhang kaso, or unsa, ang pangutan na hangtod nga makalimtan ba kini? I don't think dapat kalimtan kini. Kaya while it may be the tactical, for the majority to, of course, gain as many support na kinahanglan nila enough to unseat the vice president. Kini si Chis Escudero, dapat atubangon po niya ning iyahang kaso. May it be after the trial. Kaya, well, sabto na to. Pero amot ha, sa una to pagsabot anak ka. Nakakadiyan, nag-preside ka sa usa ka pagtaral against an alleged corrupt.

0: reelection of the vice president, pero ikaw mismo adunay plunder case nga anaas gipagapatong sa imong ulo mo, rasag sword of Damocles, mga katinig, nga anytime ka nang hait kayo nga sword nga nagpatong sa imo ang ulo, sa ibabaw sa imong ulo mahulog og mo igo sa imuhang kanang alimpatakan. Dili lang si Chisis Cordero, mga katinig, pati ka na si Joel Villanueva. Ang pangutan, lahi man ang nila ang kaso namin sa ombudsman, nganong nahunong man, nganong wala man gipadayon kining ilahang gukod sa ilaha sa ilahang mga plunder cases, unfair mga katinig kay kining si Marcoleta, si Jingo Estrada, gipang file og kaso na nga preso na intawon. Onya kining mga nidapig sa impeachment against BP Sara, of course di pud maayo siguro nga atong i-conclude nga nidapig ni sila, pero na klaro man nga ang ilang positioning nahimo ni silang part of diha sa impeachment court, mga katinig, walay minority walay majority. Pero dito sa Senado, mga katinig, na ay majority o na ay minority. Kini si Chisis Escudero, dati ni naasa minority, paglingkod niya ng grupo ni Win Gatsalian na og nila Mig Subiri. Paano sa magsugod kining impeachment, aduna may nahitabo nga lal, aduna may nahitabo nga hiatus diha sa Senado, sa dihang nagpili sila og liderato kay nipulik ining grupo ni Cayetano. Apan ang grupo ni Cayetano, mga katinig, wala nakasustain og morning nipuli na po ang grupo ni Gatsalian. Sa pagpuli sa grupo ni Gatsalian, kini si Chisis Escudero og si Joel si Pilido ani. Villanueva, tuwa pa ni sa Picas Campo. Og sa dihang tuwa pa sila sa Picas Campo, kusog kayo, galanog-lanog ang balita mahitungod sa plunder case against them. Pero sa pagdihang ni Bali sila, ambak-bakod ni sila, nahilo ang ilahang mga kaso. Now, mga katinig, unsa bagyod, mao ba niyang prize? Mao ba niyang premyo for siding with the majority? Although, of course, kinaingon nga walay minority majority diha sa impeachment court. Pero mga katinig, maraman tagbatang way buot ang nagpatuuhon tani ana. Guwas kang Chisis Cordero o kang Joel Villanueva, kini si Senator Bongo, nagatubang pod kini o dako nga kaso kay matud pa. Isa siya sa mga accomplice, usa sa mga kakonsabo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, kining gitawag nila og mass killing on the war on drugs, sa hinungdan nga ang kanhi Presidente anaakaron sa Dahig, sa presuhan sa Dahig, mientras try ang iyang kaso. Kauban sila ni Senator Rolando Bato de la Rosa, nga karon nagatago at large si de la Rosa, kay confirm na nga naana ang warrant of arrest against him. So anytime nga madakpan or magpakita sa publiko si de la Rosa, pwede siya nga dakpon. Alahe po ni ilahang kaso dito ni si Dahig in relation atong war on drug ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte. So usbo na to si Bongo, si Rolando Bato de la Rosa, lahi ni ilahang kaso dito ni apil ni dito sa kang former Presidente Rodrigo Roa Duterte. Mga katinig, da bago nga twist kini sa murag senatorial, tawag na ito ni landscape diha sa Senado. Kaya nga mga katinig, kadtong panahon, nga nagbutuhay kining nagbutuhan kining mga senador kung unsa gani ilahang isyo. Morag this it was still something about na no after dili na siya threshold no kun dili nagbutuhay sila nagbutuhay sila kung i-reconsider ba sa Senate Impeachment Court kadtong decision earlier decision sa senator presiding judge nga si Chief Escudero nga ang threshold of conviction is 2/3 of 24 so but pasabot 16. Nag motion for the reconsideration kining si Senator Tulfo nga i-reconsider human nila imbitahan ang mga amicus curiae ang mga judges sa ang mga retired chief justices sa para i-discuss ang ilang position about niya ning threshold sa pag-convicto or pag-acquit sa vice presidente. So pagkahuman niya to, nagdesisyon ng Senado and everybody was surprised na tingala ang tanan kay kining si Senator Villar. Mark Villar, kaning lalaki, doon mong kundi ka Villar, ang mga senador, na galingkod nga senador diya sa Senado sa pagkakaroon, si Senador Mark Villar, o ang iyang igsuan, nga si Senadora Camila Villar. Everybody was surprised na hibuong natingala, o nakurat ang tanan na kaya ang tanan nag-expect nga kining mga magsuon nga Villar, nga tua ni dapig sa mayorya no nasiak or nasiak or gisiak or gituyo nga bahinon nila ang boto si Senator Mark Villar pero matod pa niya sa pagkakaroon konsensya ko no ang hinungdan niya ang ni boto siya nga okay i-reconsider kadtong threshold kay mga katinig na usab na kini and nagpabilid nga 2/3 gihapon na moraog isi pagtamod sa provision sa Constitution kay 2/3 manggina pero wala nausab ang 2/3 mga katinig pero ang nausab diha ginaingon nga ang 2/3 dili lang dito sa 24 kaya ang 2/3 ibasi lang dito sa mga aktual nga makaboto o naadiha sa panahon sa butuhan. So, dili necessarily mga katinig. Okay, nasa linya?
1: Ah,
0: sige. Mamaya po, ipatuloy natin yung discussion dyan. Kaya nasa linya na po ang tagapagsalita ng 6th Infantry Division na si Colonel Ronald Suscano. Magandang umaga po. Welcome po sa Tinig ng Bayan. Hello? Hello, Colonel? Which line? Mga katinig, something is wrong. Kini mo ni. Hello? Hello? Hello, Colonel? Wala gyapon.
2: Hello?
0: Ayan po. Good morning po. Naririnig niyo po kami?
2: Oo, naririnig.
0: Mm-hmm. Si Romy Luz pa po. Kasama ko si Ruby Padilla Season. Gusto lang po sana naming hingi ng update dito sa mga naganap sa Sultan sa Barungi sa ito pong sagupaan na nangyari noong October 7.
2: Opo, nagkaroon ng arm clash yung 105 base command ng MILFB at yung hindi pa na-identify na arm group. Mm-hmm. Accordingly, related yun sa mga nawawalang mga baka dyan sa area.
0: Mm-hmm.
2: However, umupa din naman na yung tension at nag-uusap na asub kahapon yung chief executive ng Sultan sa Barungis, Mama Sapano, yung army tsaka PNP dyan sa area para resolbahin yung problema related doon sa pinag-aawayan nila.
0: Mm-hmm. Sinasabi niyo po na an identified armed group yung isang grupo. Nangyari ho ito noong October 7. Hanggang ngayon po ba hindi pa rin natin na-identify yung kalaban nitong 105th Base Command?
2: Walang binabanggit sa report kasi na kung anong grupo yung nakalaban ng 105th Base Command. Pero nagsimula naman na yung investigation kahapon. Baka mayroon na rin silang na-identify, hindi lang nila na ipapublish pa.
0: Mm-hmm. Itong 105th Base Command po, ang sino po ang commander nito ngayon?
2: Hindi ko lang nanok yung commander. Noong tumawag kasi ako kahapon sa 34IB, yun yung sinabi na 105th Base Command at unidentified ang group. Kasalukuyan na nilang tinatapos siguro yung investigation, nagsimula kahapon. Siguro may alam din sila about sa magkabilang grupo niya at mga leader. Wala pa kasing detalye na binibigay din sa amin.
0: Yeah, sinasabi po natin na cattle rustling, this is about cattle rustling. Is it safe to conclude na itong 105th Base Command ay hinahabol itong unidentified armed group which is involved sa cattle rustling po?
2: Yes, cattle rustling, yan ang sabi nila.
0: Mm-hmm. Napag-alaman po natin na mayroong mga 350 families po na nasa evacuation areas, lumikas po sila, nanunuluyan ngayon sila sa barangay Gadungan Elementary School. Would you know kung ano po ang sitwasyon ng ating mga kapatid na bakwit?
2: Yes, as of kahapon, wala pa namang advice na pwede na silang bumalik. Siguro pinag-aaralan pa nila kung safe ng bumalik doon sa mga community. As of kahapon, wala pang advice.
0: Mm-hmm. Sir, may iba naman po tayo. Mayroon pong bagong Brigade Commander ang 603rd at kahapon daw po nagkaroon ng turnover ceremonies. Tama po ba?
2: Yes, nagkaroon ng change of command ceremony sa Palimbang, Sultan Kudarat, ang 603rd Brigade kahapon. Nag-assume po as Brigade Commander si Colonel Gador, replacing Colonel Caballero.
0: Mm-hmm. Palimbang po? Bakit Palimbang po?
2: Doon nakabase yung 603rd Brigade sa Palimbang.
0: Aha, hindi ba dati dito yan sa Tacorong ba o Risulan?
2: Yung nasa Tacorong po natin is Mechanized Infantry Brigade.
0: Aha, aha. Okay po. Now, ito ay sa level ng tawag nito, brigada po. Ito ba ay regular na regudon or... Sa 603 lang?
2: Yung term kasi ng Brigade Commander, 2 years din. So, nung natapos yung term ni Brigadier General Santos, nag-acting muna as Brigade Commander si Colonel Caballero while waiting yung ma-appoint po ng high headquarters. So, na-appoint na si Colonel Gador kaya nagkaroon ng formal turnover.
0: May we know, nasa na po naka-assign si Colonel Glenn Caballero?
2: Yes, siya po yung nag-acting Brigade Commander while wala pa pong nadi-designate.
0: Yeah, now that mayroon ng designated po, saan na po siya na-assign?
2: Baka babalik as deputy si Colonel Caballero. Wala namang nabanggit pa na paglilipatan.
0: Mm-hmm. Aha. Maraming salamat po. Baka mayroon pa po kayong other security update sa AOR ng 6th Infantry Division po na hindi namin naitanong sa inyo. That is worth reporting sa ating mga constituents po.
2: Kung mayroon man tayong minomonitor dito sa area ng 6ID, ito po ay yung mga selected barangays ng Cotabato City na hanggat hindi pa po naaayos yung gusot sa magkabilang panig ay pinapatayan pa rin po natin. Kaya nandito pa rin yung inugment na 72IB coming from Davao, hindi pa rin po binabalik hanggang siguro makaupo formally yung mga bagong halal ng Bangsamoro Parliament sa October 30.
0: Mm-hmm. So ito yung election related po na ano, kaguluhan diyan na nangyari sa Cotabato po.
2: Yes po. Since the day before election period hanggang ngayon, hindi pa natin masasabi na naayos na kasi hindi pa sila po nagharap-harap para magkaayos.
0: Mm-hmm. Yung ating mechanism po na na-establish ang government at ng MILF sa kanilang peace negotiations to resolve conflicts similar to this ay nagtatrabaho po ba? At bakit hanggang ngayon hindi pa na-resolve ito?
2: Actually, nung Monday, nag-start na yung joint investigation and verification. Kaya lang nagkaroon ng problem na na-terminate dahil mayroong nag-question na bakit may kasama daw na MILF sa team. So, dahil question yung MILF, hindi na tuloy sumama yung ano, representative nila. Kaya dahil walang MILF representative, for the meantime, na-terminate po siya.
0: Mm-hmm. Adyag ba ho ang kumikilis nito or CCCH?
2: Nandyan pa rin naman CCCH, Army, PNP, tsaka MILF.
0: Mm-hmm. So, bakit yung question po yung presence ng MILF na yung mechanism naman talaga ay parang tripartite or quadpartite?
2: Hello?
0: Yes. Po, sinasabi natin bakit po kini-question at sinong kumi-question nitong presence ng MILF na yung CCCH, yung mechanism in resolving conflicts similar to this ay tripartite. In fact, quadpartite pa nga dahil in the past, mayroon pang Malaysian na...
2: Yung kumi-question po ng presence ng MILF, yung Barangay Kapting na ini-interview.
0: Aha, okay. So somehow
2: sila rin kasi yung sinasabing nagka-crash diyan sa area.
0: Yeah, maintindihan natin sa ganung konteksto po.
1: Yeah. May pahabol na tanong. Yun bang nangyaring skirmishes o palitan ng putok diyan sa noong October 7, Colonel? Talaga ba daw ang gulo lang to ng cattle rustling? Wala ba daw itong ang gulo ng Rido?
2: Wala naman siyang binanggit na Rido. Ang sinabi lang nila is related doon sa mga nawawalang mga baka diyan sa area. Yan daw yung punot dulo ng ano ng arm clash nila.
1: Yeah, itong cattle rustling problem, Colonel, just very lately lang ba ito or merong trend na panahon ng taggutom may mga bakang nawawala? Wala ba tayong trending na nakita, sort of that kind?
2: Parang ngayon lang sila nakapagsabi ng ganong angle. Wala naman silang ilagay pa na iba sa report na sinabit lang ito sa amin.
0: Mm-hmm. Colonel, meron pong tanong rito, pahabol din. Hindi po kaya yung sinasabi ninyo na unidentified armed group ay MILF group din yun? Kaya MILF versus MILF ang naglalaban dito?
2: Yun ang hindi pa namin makonfirm kasi yung report na sinabi nila na nakarating dito as of 2 days ago, wala pang pinapangalan doon sa unidentified armed group. Hindi ko lang alam ngayon kung mayroong latest sa ginagawa ng investigation.
0: Mm-hmm. Hihingi kami ng update po anytime sa inyo. Maraming salamat po muli.
2: Okay, maraming salamat din po at magandang umaga.
0: Mm-hmm. Mga katinig, yun ang tinig ni Colonel Ronald Suscano, ang tagapagsilta ng 6th Infantry Division. O, mauni, ang problema ron kaya nainangutan na rin nga, dili ba daw ni ano? Dili ba daw, kikisa na? dili ba daw MILF versus MILF na yun? Mga katinig, there were cases in the past, no?
1: Naapo din ni Dos. Dili ba ni related sa pagpili kuno ang chief minister? Amurag, wa pa yung mga too early para muhatag-tag yung anak nga teorya or conclusion ka ubang Dos.
0: Lizard mag-speculate. But what I think is certain, kanang sigurado yun nga naghahitabo, ando na siguro yung mga negotiations between political parties kay kining BFP, Bangsamoro Federal Party, mao siya nakakuha o majority diya sa ano seat sa ano,
1: parliament nila.
0: Sa parliament nila.
1: Following kaya, next is ang UBJP, no?
0: Only by one vote.
1: Yeah.
0: Isa lang.
1: Very thin.
0: Mm. So, aduna yung negotiation because there are two other parties nga nakasunod. Ug kasagaran ni ani daghan-daghan ning sa BGC. BGC. What does BGC mean? Kalimot ko. So, aduna gid mga negotiations kaya kinahanglan makakuha either ang party ni Makakwa o ni Muhammad Alhaj Murad og majority. Asa man sila mukuha og majority? Of course, dito sa laing partido nga nakadaog.
1: Yeah, muranig tag-ubwar kinsay makakuha sa other party nga wala na bilong sa ilaha kaubang dos.
0: Mm. And kining usa ka partido nga nakapadaog og daghan-daghan pod ng mga kandidato, murag ano kini nga partido gi-compose ni og mga dati nga mga politician sa Autonomous Region in Muslim Mindanao pa sa una katong gitawag natong mga traditional politicians, mga governors, mga mayors nga dili necessarily organic members sa Moro Islamic Liberation Front. So of course, we would like to presume nga negotiations are underway in preparation for October 30. Karong katapusan sa October.
1: Maunay pagpili nila dos sa Chief Minister.
0: Maunay magpili sila
1: ni Chief Minister. Medyo init ini.
0: Pero klaro man nga ang mga contenders dere, duha ang strong contenders. Kining si Moro Islamic Liberation Front Chairman na Muhammad Alhaj Murad nga nahimo pong kanhing OIC minister, chief minister diha sa BARM og kining incumbent nga si Abdul Rauf Makakwa. Kining si Makakwa mauni ang incumbent nga OIC chief minister. Og kining si Makakwa mauni ang military chief or chief of staff ni Alhaj Murad Ibrahim diha sa MLF sa panahon nga sila nakigbisog pa against the government, no?
1: Pero nasiak sila ka ubang dos.
0: Nasiak sila or gisiak sila
1: kay? O gisiak. Lahi ang nasiak nga natural lang kaysa na ay intervenor nga ni pabulag, no?
0: Klaro diri ang hanpod sa Malacañang. Kaya kini si Murad tungod sige ka postpone ng election, na-extend nga na-extend ng iyang term, but there came a time nga kini si Murad giilisan na gyud sa Malacañang. Ug ang giilis niya ni morning si Makakwa, no? Ug sa pag-ilis kang Makakwa, murag dito nagsugod ang somehow rift among officials of the Moro Islamic Liberation Front hangtod nga niabot sa punto nga kini si Makakwa mao'y nagdala sa political party sa presidente kining federal, no, bangs BFP, Bureau of Fire Protection, ha. Bangsang Moro Federal Party. Obvious ang hand sa Malacañang dere. Obvious kayo ang hand sa Malacañang, dili na sa Malilong, but of course ang ato mga Bangsamoro brothers has to ano rise above kining whatever maneuvers
1: ug mga manipulation. Dapat kinto gid sila anak ka ubang dos, no?
0: Designed to divide and rule.
1: Mao gani nga ang question sa pinili ay ba sa chief minister, dili ba mo gawas ang kamot sa Malacañang, no? Unta magpabilin nga it will be an election among themselves para walay seed of distrust sa pagsugod nila sa parliamentaryo.
0: Unta atong respetuhon na kining atong mga kaigsoon ng mga bangsang Moro, especially because this is the first time nga doon tayo parliamentary form of government in the Philippines. Ug diri pag yun kini sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nag-iyong ka nga, hopefully walay hand ang Malacañang, and it follows nga kung gusto na itong walay hand ang Malacañang, dili ang Malacañang mo gamit og sapi para ipamudmud
1: aron. Mo gamit og tawo nga iyang ipalubog, no? Mo immerse para mo divide sa ilaha. So, nangutana kag unsa tong BGC kaubang dos? Bangsa Moro Grand Coalition, no? Ug kini kuno ang mamahimong kingmaker karong pinili ay sa chief minister kaysa iyahaman magikan ang boto nga makapadaog either sa UBJP o di baka sa partido ni Makakwa.
0: Tinood na siya og kasagaran sa ilaha mga local government executives sa either governor, mayor, nagalingkod na daan, no?
1: Yes.
0: So murag ang mga local government chief executives tungod po sa hand siguro sa Malacañang adunay pagkiling diri sa BFP o Bangsamoro Federalist Party. But mind you, bisag aduna po sila pagkiling diri sa BFP being incumbent officials kasagaran ang nagapaluyo ni ani, di po na ito matagaan nga ang ilahang boto paingon gyud dito sa BFP kay kadaghanan po ani sa ilaha bisan og local chief executive sila, aduna po ni sila mga pamilya, aduna ni mga kung dili man gani ni sila supporter sa MILF na ni sila daghang mga parente nga MILF pod. So nagyapoy posibilidad dili matag-an kung asa gin sila pwedeng masway sila sa Murad Group or or Makakwa Group. But another nga factor nga sigurado ko mo factor in dari sa pagpili nila og sa chief minister is ang 2028 nga elections. So, manimbang na mga politiko diya.
1: So, speaking of BGC as Grand Coalition, Kaubang Dos, mga dagkong pamilya ni nga matawag natong veterans movers sa politika, no? So, naadin hi ang pamilyang Adyong, Mangunda Dato, Hataman, Tan, o
0: Mastura.
1: Gunit nila, oo. O, siyempre, ang usapod sa ilahang holder of the baton ni Ani, Amil Bahar Mawa Lili, at Honey Bud, no? So dako nga pamilya nga truly entrenched sa mga political moves na in the past, no? So ana kadako ang ilang mamahimong papel, 15 seats Kaubang Dos.
0: Okay, lata sa no? Kailata sa mga hataman. Yeah. Bisan to sila dito sa isla sa asa ba silang isla Basilan, no? Si
1: pero Mujib, interconnected.
0: Si Mujib Hataman, dating governor sa ARMPA sa una. So, si Mujib Hataman, dili lang po ni siya, dili lang siya Bangsamoro nga ordinaryo, kaya doon na po niya link, doon na niya
1: being a governor, so kabalo siya sa dagan yun po sa governance nga traditionally practiced.
0: So na say hold sa na pa say link sa mga mayors to say the list ng mga governors. Guwas nga sa progressive group ilado po din si Hataman. Kaya before ni siya nag-join sa government naani siya sa hanay sa mga progress kitawag og progressive groups and even karon makita pa siya usahay diha sa mga mga kalihukan sa kalsada.
1: Yeah, so parliamentaryo po siya, parliamentarian of the street. So different backgrounds Kaubang Dos, pero kini ang kamatuoran nga ginaingon sa mga pipila ka analyst, ang BGC maugyod ang usa sa mudikta kung kinsa ang mamahimong chief minister karong October 30. Kay sila man tong grupo nga mudecide.
0: Ato nang subaybayan, kay duol-duol lang sa ato ang tiyan ng BARM nga mga issues, no. But ganina ako nagisugdag makmak ini si Jesus Cordero si Joel Villanueva kaya while na sila sa majority siyempre ang ilahang kaso nga puro plunder na pud gipadaplin sa pod muraga we were saying we should not lose track of the fact nga kini sila gihapon nga nagalutos aning alleged kawatan gihapon. So, asa ka ni paingon? Kaya nangguwas naman ang record sa AMLA, nangguwas ang record sa BIR, nangguwas ang record sa mga bangko. Kining record sa BIR mga katinig, 40 na kahinumdong ka adunay usa ka box.
1: Nga dili mapabuksan.
0: Oh, gisubmiti niya sa Committee on Justice sa Lower House pero dili maabrihan. Tungod kay adunay mga legal implications because aning privacy law. Now, kung atong subayon ang giagian aning maong box, Gisilyuhan kini diha sa Committee on Justice pagkahuman pagkatukod sa impeachment court, sa Senate Impeachment Court, ila kini i-submit dito sa Senate Impeachment Court. But pag-abot dito sa Senate Impeachment Court, doon ay question kinsa may na ay custody ni Ani Caron. So ang nahitabo kay lumoy trial giuli kining box dito sa BIR until such time nga ang impeachment court naanay sumon nga i-produce ang maong box ug dalhon sa Senado, not necessarily pa kung maabrihan ba kini or dili. Kay katong issue sa pag-abri sa box or dili was another issue nga gidebatehan pod diya sa impeachment court. But unsa gyud ang mga mahinong danon ng mga panghitabo diha sa impeachment court, si Mark Villar. Si Mark Villar, nibalingbing na, nibalin na si Mark Villar. Na siya karon sa majority.
1: Nabilin ang iyang igsuon sa minority. So, wise ba ang tawag, ana? It's a wise decision. Mm. Hati tayo para win-win.
0: Whosoever manano. Pero minaro nga moves. Minaro nga moves. Kaya, bisakin siya muda, og, gihapon ng mga bilyar diha.
1: So, kana ang pinaka-safest, no? Naagyo'y mabilin. Pero sa mga suong kayitano, wala pa'y nibali ka ubang dos. Di pa ni mo mabasa. Wala pa'y mga pronouncement or ilahang manifestation dito sa korte nga makaduda ka nga, oy. Padulong na dire sa majority ang usa sa ilaha.
0: Malaglisod na mo bali kay mura sila gikaon nila ilahang suka kung mubali na sila kay kabalo sige ba sila yaw-yaw against pod sa majority. Ang kalahian mo sa mga Villar kay kini si Mark murag nahimo siyang member sa silent committee ba?
1: No. Oh, so
0: wa sila gaano? Gahilom-hilom sila si Camille recently mo istorya pa dayag sa mga panghuna-huna. Apan kini si Mark wala gyud until such time nga expect nimo ni nga karon nga naan na siya sa so-called majority, magsaba-saba na diha sa Senado. Mutingog na si Mark. Kay ang dilema mo gud ani ni Mark kay kabalo ba ta nga kuan ni siya DPWH secretary ni kanhi presidente Rodrigo Roa Duterte
1: og ni spike up pod ang ilahang
0: properties
1: no
0: assets nila.
1: Oo, nahimong one of Philippines richest sa dihang naapod sila sa gahom. Sa dihang gunit pa niya ang mga pagkasekretarya uperting daghanag mga proyekto pod kaubang dos no. Napansin gani bisan dinhi sa Mindanao kanang paadto ka og Davao nga bag-o pang kalsada gipang bakbak. Nga maingon nimong pasabol pa no, so ingon sa mga ordinaryong ano unsa man nga sistema samantalang na ay pay daghang mga dalan nga ayuhunon unta pero grabe gyud ang bakbakanay sa dalan para sa mga bag-o na pod nga to be implemented ng mga national projects.
0: Wa mong ilok-lok sa bulsa kung walay bakbakon.
1: Yeah. So diha gyud sa mga national highways, no.
0: Actually na ay ano eh. Ambot asa gi kani nga fund sa kaya nag-ingon baya ang naigilon sa panahon ni Presidente Rodrigo Roa Duterte ang International Monetary Fund ug ang World Bank nag-ingon sige magpautang mi sa inyo ha. Pero walay repairs of road kundi
1: nakahalata siguro ang ano
0: walay repair pero ano kanang expansion of new roads sa farm to market roads pero daghan maghapog repair nga nahitabo. Asa ka, I hope siguro lahi ang source ani, we can only guess. Niya na, og masekretaryo og DPWH na si Ruby Padilla season kabalo na tag-asa ni Paingon.
1: Mao na ingon nga that will never happen. Danggol.
0: Usa to magpadayon sa sigurado sa tagaga panahon ng ato ang mga pahinumdom apan mintas maminaw ta mga katiniga ayaw kalimti mag kopiyaki no magkape-kape kita either mamili kita Kopi Yaki 7-in-1, Kopi Yaki 3-in-1, or Kining 5-in-1?
1: Siyempre, sa mga nanay, ulan-ulan, rabaga niya sayo sa buntag, kaubang dos, no? Yaw kalimti ang vitamina sa atong mga anak, no? Yaki multivitamins, panigurado nga himsog, lagsik, o abtik ang pangutok sa atong mga anak.
0: Kanang kidiya ki vitamins sa doon na kanay sangkap nga chlorella, which is very effective. Mga katinig, mabalik kita uman sa pipila ka mga pahinumdom. Ano nga on mo tingog?
1: Wa mo tingog ang atong pahinumdom? While wa pagatingog kaubang dos, guwapo kaayo nga panagtagbo sa mga
2: nagbounder.
1: Sa unaan na. Ayaw gyud mo pagdiabetic.
3: Normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Tungoy kainom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagbounder ba? Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil na ko siya serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
5: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca sa Buanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
6: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caragat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
7: Bilongga o Yaki, kay kung makaino magud ko ana gud. Okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makainom ko analag, sikid akong lawas surminti. Kailang lihok dito sa balay ba, mag-inom na nagula akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo na ako sa imo nagtanaw. Pag makainom ko, bilongga o yaki, okay akong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.

0: Welcome back mga katinig.
1: Yes, Kaubang Dos, speaking of impeachment, kahapon day 36 no, adlang Huwebes, BIR na ang gibutang sa witness stand ug dili na kinibangko og mga tax records. Ang star witness mao si BIR Chief of Staff Attorney Arnello Ann Lorraine Garcia Marquez no. Iyang dala ang ITR or income tax return, BIR Form 2316 ug ang mga audited financials ni VP Sara ug sa bana ni ani nga si Mars Carpio gikan kini sa tuig 2007 ngadto sa 2025 no ug ganiha pasabog to armed confrontation sa ano na puy kuan din hi pasabog mga revelasyon kagahapon ang kaubang dos no. So ato ang himay-himayon ang summary. Una, ang Kali 88 peke pala ang pagbenta no, kini ang kay matud pa sa BIR walay record of sale, transfer o bayad ng buwis sa Kali 88 Food Corporation shares ni Mars Carpio.
0: Tingon ngadto sa piki-piki bon.
1: Sa piki mo unsa ba na ilang pero sa SEC 2024 47.5% pa si Carpio nga na nag-iya ni ani. 2025 wala na ang iyahang pangalan no. So kini ang
0: nag-divest.
1: Oo, nag-divest ana
0: buto wala na iyahang pangalan no.
1: Oo. Si Prosecutor Erwin Matib nisinggit kini peke pala ang pagbenta ng shares kini mauni sa pikimong. Depensa usab sa depensa, syempre ang stand sa depensa ni object kini og ipa-strike sa record.
0: Katong word nga peke.
1: Pikimong.
0: Dili, katong word nga peke lang. Peke, ipa-strike.
1: Subuot, ipasabot. Ang SEC, naingon nga ni Baligya, may bentahan, pero ang BIR niingon, walang bentahan kay walang capital gains tax na binayaran. So, kana ang mga conflicting ano diha karon no? Presentation. Number two, sa 85 million versus 98 million nga gap sa kita, ang BIR summary, ang combined net income human sa tax nga 85 million lang gikan sa 2007 to 2025. 18 years nga kita nilang magtiayon. Pero ang declared net worth ni BP Sara as of last year, 98 million. So again, gipakita dito ang discrepancy. No? Diri pa lang, may gap na. Defense, gipa-strike. Ang stance sa depensa is strike gihapon, no? Strike ang pag-ingon nga dito pa lang may gap na nga nahimong pronouncement sa prosecutor. Number three, ang double compensation sa 2023 si BP na pero sumasahod pa sa Davao City.
0: Kanang revelation ba? Ambot niyan sa ano na nga nahitabo na kay Vice President na siya. Niya napagin siya sweldo nga gidawat gikan sa Davao City.
1: So, sa BIR Form 2316 ni BP Sara 2023, siya na'y President, Vice President. Na siya ani, no? Ang Employer City Government of Davao, nag-reveal na naapay compensation income gihapon, no?
0: Naapot so, ay figure, amount, kung pila yung nadawat?
1: Na-reveal
0: ba? Marag wala yata na-reveal?
1: Bawal ba ni Udili? Ang giingon, bawal sa Constitution, Section 13, Article 7, VP cannot receive any other emolument habang Vice President siya. So kung gadawat pa siya sa Davao City, kung establisado kini o mapamatud-an yun kini, diri pa lang nakita na nga na nag-violation.
0: Ang kinsa ng salak, ang VP or sa Davao City
1: sa Davao
0: government?
1: City, kinsa ba sa ila, no? Number 4, sa insurance, millions missing sa SALN. Ang prosecution summary table nagapadayag nga gipa flash kini ni Chief Escudero ang nahitabo kagahapon murag tagaan na nato silang hulagway kaubang dos. Gipa flash ni Chief Escudero ang summary table no, bawal ang original documents pero pwede ang katong pagpresentation by table manner no. Millions of pesos in insurance ang investment products ang ni-exceed kini sa amount reported as other personal properties sa SALN every year 2022 to 2025. So same pattern sa bangko nga may investment pero wala sa SALN.
0: I think ang what is important diha is gina-establish lang katong pattern. But daghang pata gina-expect siguro karong adlawa. Yes. Kay alas 7 dos sumanggod.
1: Wala na oras, no? Sige, importante kayo. Sige na lang, maningkamot yun ang tinig ng bayan nga makakame up og mga pananaliksik para ma-report sa inyo, ha? Pero kagahapon, kagabi, ikaw, ubang dos, usa ka mahinundanong meeting sa mga NGOs, no?
0: Sa Davao.
1: Sa Davao, dili sa Mindanao. Ug ang gihisgutan, food nationalism, no? Naa mismo ang retired professor sa UP ug author sa mga daghang libro, at the same time awarded kini siya kaubang dos, no, nga nationalist in the field sa agrikultura ug sa pagkaon, no, si Teodoro C. Mendoza. Hopefully atong ma-interview ugma, no?
0: Uh-huh.
1: Unsa ning food nationalism ug unsa ang dapat pakigbisugan sa matag panimalay para sa gitawag nga ato ang hold on what we eat. Dili lang atong gikaon ka ubang dos ug naa ni relasyon sa ginahimo sa yaki, kung dili how safe ang atong mga pagkaon ug mga ginapang-inom nga tambal.
0: Mayo kay ato panikamutan nga kahinabi nato siya kay kanang pagkaon ug how safe ang atong mga pagkaon is far more important than the impeachment trial.
1: Yeah. Sige ugma atong atangan si professor.
0: Sige. Mananghin na ta?
1: Wa naman tay oras. Kini ang inyong Tinig 40, Ruby Padilla Season.
0: Dos, Rami Ilus pa nagayingon. Daghang salamat sa iyong pakiguban ka na mo o nanghinaot ngayon ta sa tanang higayon na Lunes hangtod Sabado alas 5 hangtod alas 7 sa buto. Maguban-uban kita. Ayaw ka maghawa kayo. Sunod tayo ng ato ang alas 7 balita. Kauban si ka Loy Rosario. Maayong morning kanato tibo.
2: Hamis na ang kotes o nawagtang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
3: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na naghagbugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga, unsa ba ng katol-katol sa akong dawas na ng sapa man to na ako nakuha? Gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon mawag gamit.
2: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Sweetheart, ready na!
5: Wow, ka-sweet ba?
4: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
4: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
5: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
4: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Unya, sweetheart, ha?
2: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
6: Yung akong bana, nagsubo ang pigsa, sige siya o inom o gantiba niya pig, sakit man ang gahapon daw, nagahubag bumayo. Kanya, nagkuha siya kuton, yung butangan o iuwi, hindi hampol dito. Pagkatod-tod at to, pagkahuman niya butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butika.
7: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro, oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na, environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami-ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
8: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
7: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
9: Oras, ganap na ang alas 7, Jess na.
7: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.

0: Paghatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Biyernes. Ngayon ay 9 na sa buwan po ng Oktubre 2026 sa mga himpilan po ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay sa Misamis sa Occidental. Headline. Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita. Mga tatlong umahigit 300 residente ng Sultan sa Barangay Maguindanao del Sur lumikas dahil naman sa nangyaring labanan sa pagitan ng mga armadong grupo at ng membro ng MILF. Headlines. 6.4 magnitude na lindol na ramdaman kahapon sa Karagatan ng Balot Island sa Rangani, Davao Occidental. Aftershock, manalakas na aftershock naramdaman din. Headlines. Samantalang 2 minor de edad na patay sa nangyaring vehicular accident sa bayan ng Carmen, Cotabato. Headlines. At samantala, 4 na mga tauhan ng Philippine Army ang sugatan sa panibagong pananambang sa Lamitan City, Basilan kagabi. Headlines. Pamamaril sa MSU campus sa Marawi City, ikinabahala ng maraming mga residente, biktima, patay. Headlines. Samantala, 46 anyos na lalaki, patay naman matapos sa ito'y pagtatagain sa isang inuman sa lalawigan ng Bukidnon. Headlines. At samantala, Davao Oriental LGU kinilala sa child-friendly local governance. Headlines. 800 slot para sa prangkesa ng Baobao at tricycle sa Makati City bukas na para sa mga aplikante. Headlines. Batch 2 ng ikaka-scholars sa Taraguna tumanggap naman ng scholarship assistance. Headlines. At samantala, Katiel Davao Oriental ginawaran ng seal of child-friendly local governance ng DILG. Headlines. Search warrant operation ipinatupad naman sa Katiel Davao Oriental, isang baril ang na-recover ng mga otoridad. Headlines. Detalye ng mga balita susunod na.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tungoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up namo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagboundary ba? Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.

0: Dali inawagdang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
1: Kana magtindog og dugay gani sir. Sakit ang akong kuan. Kaning awak.
2: Unsa kadaras ka nagatumarog Bilongga, ma'am?
1: Morning o gabi, nagatumarog ko. Pag makainom ko, halimbawa manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
0: Maoka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Dako ang pasalamat ni Carmen Bayanga, taga Malaybalay, City Bukidnon, sa Yaki Lediment Oil kay nakatabang kaniya aron na mawala ang tulo ka bulan nga inantos sa kasakit sa iyang likod.
3: Ang kinubanan na adto magbawon lang ko nang buntag sa yuba. Dili ko sure kay dili naman dito palihok. Pag abot sa Yaki ang dito kamit sa akong mister. Iya man ko daw yung hilo to ano wala ra. Ang Yaki ra di nakakuan sa akong likod.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.
5: Ganap lang alas 7.16 ng oras at ngayon sa detalye po na ating mga pangunahing mga balita. Niyanig ng magnitude 6.4 na lindol ang karagatan ng Balut Island sa Rangani, Davao Occidental alas 4.07 kahapon ng hapon. Ayon sa PBOX, mababaw ang pinagmulan ng lindol na may lalim na 10 kilometro na tumutukoy naman sa epicenter nito na may layong 42 kilometro timog kaluran ng Balut Island. Dahil sa naturang pagyanig ay naitala naman ang intensity 4 sa Alabel, Malapatan, Pawang nasa Sarangani, Tibuli at Lake Cebu sa South Cotabato, General Santos City at sa Palimbang, Sultan Kudarat. Naitala naman ang intensity 3.

0: sa karagatan ng Davao Occidental noong Hunyo ng taong kasalukuyan. Kahapon, nakaranas din ang mga malalakas na aftershock kung saan ay tala ang 4.5 magnitude na lindol alas 4:35 ng hapon. Ayon sa PBOX Maylalim, 'yung ang epicenter naman ito ay nasa 25 kilometro ng timog kanluran ng Glan Sarangani. Dahil sa natura nga insidente, nagsuspindi naman ang klase ang iba't ibang mga lokal na pamahalaan na particular na ang Sarangani o mga bayan sa Sarangani sa General Santos City maging ang Kidapawan City. Patuloy namang pinag-iingat ang mga mamayan kaugnay ng mga pagyanig. Balita mula naman sa Pipalma area, ihati naman ni June o Tinig 11, June Avilla Soto. Yes, June.
1: Yes, good morning. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga taga-pakinig. Mas lalo pang pinapalakas ng pamahalaan ang tulong ng mga barangay Tanod para sa pagpapalakas ng turismo sa mga lokalidad. Isinagawa nga dito sa bayan ng Alameda ang 4 na araw na barangay Tanod sa turismo training na ginanap mula Oktobre 5 hanggang Oktobre 8 sa Settlers Hall, Kitakubong, Alameda, Cotabato, na pinangunahan ng Pamahalaang Pananawigan ng Cotabato, LGU, Alameda at Department of Tourism Region 12. Layo ng programa na mabigyan ng dagdag na kaalaman at kasanayan ang mga barangay peacekeeping action teams o BPATs na kilala rin bilang mga barangay Tanod sa kanilang magiging papel sa sektor ng turismo. Kabilang sa layunin ng nasabing pagsasanay ang pagpapalakas ng kanilang kakayahan upang mapanatiling ligtas, maayos at ang mga komunidad na dinarayo ng mga turista. Ang munisipyo ng Alameda ang isa ngayon sa may pinakamaraming tourist spot dito sa buong probinsya ng North Cotabato, lalo-lalo na sa unang distrito ng probinsya, kung kaya ayon sa provincial government, bahagi ang pagsasanay sa mga hakbang upang maging katuwang ang mga barangay Tanod sa paglika ng ligtas na kapaligiran para sa mga turista at komunidad. Turismo din ang isa sa pangunahing pinagkukunan ng income o kita ng munisipyo ng Alameda na nagbibigay ng malaking tulong para sa employment opportunities sa mga lokalidad, lalong-lalo na sa porting at sa pagiging tourist guide. Pariban pa rito, siyempre ang kanilang turismo rin ay nagbibigay tulong upang mas ma-appreciate ng mga tao sa loob ng probinsya, maging sa mga dayo sa labas ng probinsya na masilayan ang mga magagandang tanawin sa nasabing bayan. Samantala, personal na tinungo ni Cotabato Governor Emilio Lara Tarino Mendoza at ni Libungan Mayor Angel Rose Apolcuan at iba pang mga opisyal ng probinsya at munisipyo ang 2 barangay sa bayan ng Libungan na pinagkalooban ng mga proyektong 2-story multi-purpose building sa barangay Gribuna at Box Culvert naman sa Puro Calabasa sa barangay Ulamian na pinunduhan ng abot sa 9.98 million pesos ng provincial government. Ayon sa kay Governor Emilio Lara Tarino Mendoza, ang mga hakbang na ito ay katuwang ang iba't ibang sangay ng gobyerno para matugunan ang mga suwereneng kinakaharap na mga kabataan kaugnay sa paggamit ng teknolohiya at pagbabanta sa social or gagamit ng mga residente sa lugar upang matugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Suportado din umano ng provincial government ang iba't ibang mga proposed projects at programs ng bawat barangay dito sa unang distrito, lalong-lalo na sa bayan ng Libungan, na higit na nangangailangan ng mga infrastruktura na nagagamit ng kanilang mga residente, lalong-lalo na sa mga upland barangays nito. Kung kaya't nangako ang gobernadora na kinakailangan lamang mag-coordinate sa LGU sa tanggapan ni Mayor Apolcuan upang maipabot sa pamahalaang probinsyal ang mga kinakailangan ng mga kabarangayan sa nasabing bayan. pinaalalaanan din ni Governor Mendoza ang mga

0: Presidente at mga opisyalis sa mga naturang barangay ang panganagaan ng mga proyektong ibinababa ng Kapitolyo. Yan ang mga latest sa balita mula dito sa amin na sa Pipalma area para sa Piling ng Bayan, Piling numero 11, Chuyo, Laguna.
1: Alas 7.23 ng oras, dagdag ng mga balita. Balita mula naman sa Carmen Cotabato, patay ang dalawang mga minor de edad. Matapos namang nabundol ng isang trailer truck ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa bahagi naman ng Sitio 29, Barangay Malapag, Carmen, Cotabato, kahapon ng umaga. Ang mga nasawi ay 12 anyos at 14 anyos na mga magkapatid na parehong kaangkas sa isang motorsiklo na minamaneho ng kanilang ama. Ayon na sa ulat, tinangkaumanong mag-overtake ng motorsiklo sa kanang bahagi ng trailer truck nang biglang kumabig naman ang truck at dito dahilan upang nabangga ang motorsiklo. Dahil sa lakas ng impact, tumilapo ng mga minor de edad na nagulungan pa ng naturang truck. Ligtas naman ang kanilang ama, subalit nagtamo rin ng sugat. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang insidente. Aabot naman sa mahigit 350 pamilya ang lumikas mula sa Sitio Libal, Barangay Kulambog, sa Sultan sa Barangay Baguindanao del Sur dahil naman sa insidente ng bakbakan sa pagitan ng mga armadong grupo at ng tropa ng 105 Base Command ng Moro Islamic Liberation Front. Kahapon, si Mayor Alandato Anga Senior kasama ang kanyang Vice Alcalde, si Vice Mayor Prince Anga Senior ay nakipag-ugnayan sa tropa ng 34th Infantry Battalion para tumulong sa pag-assess para matukoy umatiyak ang seguridad ng mga lumikas na mga residente. Ang mga lumikas ay nagtungo naman sa Barangay Gadungan Elementary School. Samantalang agad namang nagkaloob ng tulong ang lokal na pamahalaan. Patuloy ngayon ang monitoring ng mga lokal na mga otoridad at ng security forces sa lugar habang nakikipag-ugnay naman ang MDRRM sa mga concerned agencies para matulungan ang mga apektadong pamilya. Sa ngayon, ayon naman kay 6th Infantry Kampilan Division Spokesperson Police o Army Colonel Ronald Suscano, nagpapatuloy ang negosasyon na ang pinagugutan ay ang naganap na cattle rustling sa naturang lugar.
2: Nagkaroon ng arm clash yung 105 Base Command ng MLFB at yung hindi pa na-identify na armed group. Mm-hmm. Accordingly, related yun sa mga nawawalang mga baka dyan sa area.
3: Mm-hmm.
2: However, pumupa din naman na yung tension at nag-uusap na as of kahapon yung chief executive ng Sultan sa Barungis, Mama Sapano, yung Army tsaka PNP dyan sa area para resolbahin yung problema related doon sa pinag-aawayan nila.
1: Ang tinig ni Army Colonel Ronald Suscano, spokesperson ng 6ID Philippine Army. Samantala, sa Lamitan City, Basilan, apat na mga sundalo naman ng Philippine Army ang sugatan sa panibago na namang pananambang. Ang insidente na ganap habang ang convoy ng tropa ng 45th Infantry Battalion na Philippine Army sa ilalim ng Division Reconnaissance Company 11th Infantry Division ay binabagtas ang rota mula Lamitan City patungo naman ng tipo-tipo nang sila ay tambangan ng mga armadong grupo sa bahagi ng Barangay Sabong. Apat sa mga sundalo ang iniulat na nasugatan agad namang isunugod sa ospital. Kabilang sa mga sugatan ay sina o kabilang sa mga nasugatan ay may mga ranggong technical staff sergeant at isang staff sergeant at PFC. Agad namang nagsagawa ng operasyon ng tropa ng militar laban sa mga armadong grupo. Matatandaan ito nga nagdaang araw. 11 mga sundalo rin ang nasugatan, kabilang ang isang CAFGO at isang sibilyan ang nasawi sa nangyaring pananambang sa Basilan. Samantala, alas 7.27 ng oras, balita mula naman sa Marawi City. Patay naman ang isang lalaki matapos na ito'y pagbabarilin habang nasa loob ng MSU compound o MSU campus sa 7th Street, Barangay Dimalna, Alas 3:45 kahapon ng hapon, ang biktimang si Haji Naim Mamaw Amiril na taga MSU Campus Housing Street, Barangay Dimalna. Sa investigasyon ng mga otoridad, na batid na habang ang biktima ay sakay ng kanyang motorcycle ng walang plate number at binabagtas ang daan ng apat na mga kalalakihan, magkaangkas sa dalawang motorsiklo. Ang biglang namaril sa naturang biktima gamit naman ang .45 caliber pistol. Ang biktima ay nagtamo ng tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na naging dahilan ng agaran nitong kamatayan. Na-recover naman sa crime scene ang limang baso ng .45 caliber pistol. Sa ngayon ay nagsasagawa pa ang Marawi City PNP ng investigasyon at sa tulong naman ng Task Force Marawi ay nagsagawa ng pinaigting na checkpoint operation para madakip ang mga responsable. Nabatid na ang mga suspect ay patungo sa Marantao. Samantalang patuloy ding inaalam identity ng mga ito at anong motibo ng krimen. Sa Talakag, Bukidnon, patay naman ang isang 46-anyos na lalaki matapos na ito'y pagsasaksakin ng kanyang kainuman sa Purok 1, Barangay Basak, nitong nagdaang Oktubre 7 ng gabi. Ayon sa investigasyon ng Talakag PNP, nagiinuman ang biktima at ang suspect sa isang farm nang nagkaroon ng pagtatalo ang mga ito. Ayon naman na sa living partner ng biktima, pumasok umano sa isang kwarto ang suspect na sinundan ito ng biktima at inampas ng bote sa noo. Kumuha naman ang suspect ng bolo at dito'y pinagtataga ang naturang biktima na nakilalang si alias Benny na taga Zone 2, Malugan, El Salvador City. Ang suspect ay nakilala naman si alias Dondon sa 68 anyos. Matapos ang naturang insidente, agading na dakip ang suspect na ngayon ay nasa detention facility na ng Talakag Municipal Police Station at naharap naman sa kasong homicide. Samantala, balita mula naman sa Padada, Davao del Sur. Naaresto naman ng mga otoridad ang isang lalaki dahil din sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Si alias Ruel, 49 anyos, ay naaresto ng pinagsanib puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency at Municipal Drug Enforcement Agency. Katuwang ang Municipal Police Station ng Padada, Alasete Jess, kamakalawa ng gabi sa bahagi naman ng Linda Village na batid na ikinasa ng pinagsanipuwersa ng pamalaan ng anti-drug operation dahil sa namonitor ng naturang suspect ay patuloy sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Makaraang naga-positibo agading pinusasa ng mga ito. Sa investigasyon, na batid ang suspect ay isa palang STI collector na taga Linda Village sa Barangay Harada Butay ng naturang bayan. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang isinampa laban sa kanya.
4: Sweetheart, ready na!
5: Wow, ka-sweet ba, oy?
4: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Mmm, tabalo na ko sa imong gustong ipasabot, sweetheart.
4: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
5: Wow! O sige, sweetheart, ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee, aron mas ganahan o himsog tang duha.
4: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Unya, sweetheart, ha?
6: Hala, naanapod bag-o. Kini, ngalan pa lang, Kuyaw, Ganado Kapsul. Buhi na gyud taani. Pati mga senior citizen, mabuhi na gyud. Ang nakaayo, kay ang Ganado Kapsul, lalaki o babae, pwede. Dali na mo, sulay na. Ganado Kapsul.
7: Sulayin ninyo, naana sa mga butika.
8: Dali na huwasan ang gibating kasakit sa kilid ni May Zarate taga Valencia City, Bukidnon. Iya lang gitumaran sa Yaki Herbal Capsule.
9: Sakit manggod kayo sa kilid. O, dugay na yun. Magsakit manggod siya ka ng murag ikusi. Sakit kayo. Nag-ingan ako mama nga mamina daw ko sa Yaki. Mauna, nagpalit ni Og Tambal Herbal, Yaki Herbal Capsule. Boto, murag mga tulok adlaw na ulian. Okay na. Wala na siya wala na to nagbali.
8: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
1: Alas 7:33 ng oras, dagdag na mga balita. Balita mula sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihati naman ni Jams Palmahil.
10: Kinilala ang mga lokal na pamahalaan sa Davao Oriental dahil sa kanilang mga programa at hakbang para sa proteksyon at kapakanan ng mga bata. Sa Regional Conference Ceremony na Seal of Child-Friendly Local Governments na ginanap sa Davao City, kinilala ang 10 LGU na lalawigan para sa taong 2022, lahat ng 11 LGU para sa 2023 at ang bayan ng Banay-Banay at Lungsod ng Mati para sa 2025. Nakatanggap din ng Mati City ng Presidential Award for Child-Friendly Cities para sa taong 2025. Kinatawa ni Provincial Administrator Retired Major General Jose Ariel Niembra si Governor Nelson De Hira sa naturang aktibidad. Layunin ng pagkilalang ito na itag guyod ang mga programang nakatuon sa kaligtasan, proteksyon, pag-unlad at karapatan ng mga bata. Samantala, patuloy na nagsasagawa ng pagsusuri, monitoring at pagbibigay ng technical na suporta ang Provincial Interagency Monitoring Task Force upang matulungan ang mga LGUs na mapanatili ang mga pamantayan ng child-friendly governance. Samantala, bukas na ang aplikasyon para sa kabuang 800 prangkisa ng baobao at tricycle sa lungsod ng Mati, Davao Oriental. Ayon kay OIC Peter Gerard Buencamino ng Tricycle Franchising and Regulation Division, nakalaan ang 500 slots para sa mga baobao at 300 naman para sa mga tricycle. Kabilang sa mga kailangang isumite ng mga aplikante ang kopya ng official receipt at certificate of registration ng sasakyan, barangay clearance, voter's ID o voter certification, sedula at iba pang dokumentong hinihingi ng lokal na pamahalaan. Kailangan din ng mga driver ang balidong professional driver's license, health card at dalawang 2x2 ID picture na may name tag. Dapat ding magsumite ng malinaw na larawan ng sasakyan na nagpapakita ng body markings at body number mula sa harap, likod at magkabilang gilid kasama ang driver. Para naman sa mga tricycle operators, kailangan din ng todo certificate at LGU accreditation. Hinihikayat ang mga interesadong operators at drivers na ihanda ang kumpletong dokumento upang makakuha ng prangkisa at matiyak ang legal operasyon ng kanilang mga pampasaherong sasakyan. Dagdag pa sa mga balita, natanggap na ng Batch 2 ng ICACA o Scholar sa Kabataan alang sa kalambuan ng kanilang scholarship assistance sa matapos isagawa ang payout nitong October 8 ng ngayong taon sa Mati Polytechnic College Activity Area sa Mati City, Davao Oriental. Ang programa ay isa sa mga inisiyatiba ni Tarragona Mayor Dr. Art Benji Kakabulaong na naglalayong magbigay ng karagdagang tulong pinansyal sa mga kabataang Tarragonian upang maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral at maabot ang kanilang mga pangarap. Isinagawa ang programa sa pakikipagtulungan ng pamahalaang bayan ng Tarragona, Department of Social Welfare and Development o DSWD at Mati Polytechnic College Incorporated. Patuloy namang pinapalakas ng nasabing inisiyatiba ang suporta sa edukasyon at ang pagbibigay ng mas magandang oportunidad para sa kinabukasan ng kabataan sa Tarragona. Mula dito sa Davao Oriental, Jams Palmahil, nagbabalita.
1: Balita mula naman sa Katiil, Davao Oriental, hatid naman ni Erwin Madhay.
11: Nagpahayag na pasasalamat at karangalan si Mayor Emilio Miloy Nunez ng Bayan ng Katil, Davao Oriental matapos matanggap ng bayan ang Seal of Friendly Local Governance para sa taong 2022-2023 mula sa Department of the Interior and Local Government o DILG. Ayon kay Mayor Nunez, ang pagkilalang ito ay hindi lamang isang award kundi paalala sa patuloy na responsibilidad ng pamahalaan na tiyaking ligtas, napapakinggan, napapahalagan at nabibigyan ng oportunidad ang bawat bata sa bayan. Aniya, ang pagtatayo ng mas magandang Katiil ay nangangahulugan din ng pagtatayo ng mas magandang kinabukasan para sa mga kabataan. Ibinahagi rin ni Mayor Nunez ang pagkilalang ito sa buong LGU Katiil, mga barangay, ahensya ng pamahalaan, paaralan, mga magulang, child-focused organizations at higit sa lahat sa mga kabataan ng bayan. Binigyan din ni Mayor Nunez na ang pagiging child-friendly municipality ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng seal, kundi sa patuloy na pagtatrabaho araw-araw para sa kapakanan at kinabukasan ng mga bata. At sa ibang balita naman, arestado ang isang lalaki matapos ang isinagawang search warrant operation ng mga personahe ng Katiil Municipal Police Station kasama ang PDEU at PIU ng Davao Oriental Police Provincial Office, 1st DOPMFC, 1103rd Regional Force Mobile Battalion at RPSB Cluster 4 sa Barangay San Miguel, Bayan ng Katiil, Davao Oriental kahapon. Kinilala ang nadakip sa alias na Lodi, 46 anyos, vendor na residente ng nabanggit na barangay. Nasamsam sa sinagawang operasyon ang isang unit ng pinaniniwala ang caliber 38 revolver na may marking na LIEO kasama ang mga bala. Batay sa ulat ng pulisya, ipinatupad ang search warrant number 011-2026 na inilabas ni Honorable Judge Justin Keith Sarabosquez, presiding judge ng Branch 7 ng Regional Trial Court sa Baganga, Davao Oriental, laban sa suspek. Sa ngayon, ang suspek ay nasa kustudiya na ng Katiil Municipal Police Station at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Pinasalamatan naman ng pulisya ang suporta ng lokal na pamahalaan, barangay officials at komunidad na nakikipagtulungan sa mga otoridad para mapanatili ang seguridad at kaayusan sa lugar. Mula dito sa Katiil, Davao Oriental, Erwin Amadhay, nagbabalita.
1: Alas 7:40 ng oras, samantala sa dagdagan ng mga balita, balita mula naman sa Pangil Bay, Misamis Occidental. Tutol si Congressman na Andu Waminal na generic na gamot ang ibibigay sa mga pasyente. Detalye ng balita mula naman kay Renz Sumalinog.
12: Ipatinaw o giklaro ni Congressman Sancho Fernando Ando Waminal sa ikaduhang distrito sa Misamis Occidental ang iyang baruganan kalabot sa tambal nga ihatag sa mga pasyente sa mga government hospital. Kinihuman sa pahayag ni Board Member Tata Sibido kay generic lang matod pa ang tambal ang ihatag ngadto sa mga pasyente. Sumala pa kang Waminal, gusto niya nga ang katawhan makadawat og insaktong servisyos panglawas dili lang makabenepisyo sa zero billing kuna ma-hospital kung dili apil usab ang epektibong tambal. Dugang pa sa kongresista, kinahanglan usab nga mahatagan ang pasyente sa tambal nga angay nga gikinahanglan sa iyang kondisyon sa lawas. Rakip nini ang angay nga generic nga tambal kung mao ba kini ang tukma nga tambal nga girekomenda sa doktor. Gibuti ang usab niya nga ang tumong niya mao gayud ang paghatag og dekalidad og hustong pagatiman sa panglawas aron dili lang maminusan ang gasto sa pagpa-ospital. Kung dili matiman usab pag-ayo ang panginahanglan sa matag pasyente og dekalidad nga tambal. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Alas 7:42 ng oras, samantala tiniyak naman ng Department of Trade and Industry, DTI, Misamis Occidental, ang pagpapalakas ng proteksyon para sa mga consumer kasabay ng pagdiriwang ng Consumers Welfare Month 2026 ngayong buwan ng Oktubre na may temang Safe Product, Confident Consumers, Rising Standards for Safer Products and Stronger Consumer Confidence. Ayon na kay DTI Misamis Occidental Provincial Director Luz Galda, Baga, sasagawa sila ng iba't ibang mga aktibidad para palakasin ang information drive at tiyakin na ang protektado ang mga mamimili. Layon din na nito ang pagpataas ng standard ng mga produkto para matiyak ang kaligtasan ng mga consumer, maging ang pagpapalakas ng pagtiwala ng mga ito sa mga produktong kanilang binibili at magagamit. Kasama rin sa pinalalakas ngayon ng DTI sa tulong ng Department of Health o DOH ang pagtiyak sa kampanya laban sa mga peke o mga expired na mga gamot. At ganoon din sa mga produkto na nakapagbibigay ng malaking risgo sa kalusugan ng publiko. Samantala, pinaalalahanan ng DTI ang mga konsumidores na dapat ay usisain ang PS o ICC mark ng mga produktong binibili ng mga ito, lalo na ang mga regulated na mga produkto, at basahin din maigi ang mga impormasyon na nasa label bago ito bibili. May kinalaman naman sa Consumer Welfare Month, nagtakda naman sila ng iba't ibang mga aktibidad kagaya ng pagkakaroon ng consumer education, price monitoring, diskwento karaban, quiz B, at pagbibigay ng parangal sa kwalipikadong establishmento sa pamamagitan naman ng Bagwis Award. Sa pinakahuling balita mula naman sa lalawigan ng Cotabato. Ipinag-utos naman ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza sa Cotabato Provincial Police Office, katuwang naman ang Department of Environment and Natural Resources, para sa pagbubuo ng isang interagency task force na titiyak sa maayos na pagpapatupad ng lalawigan ng Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act of 2001. Ito ay matapos naman maitala ang nakakabahalang kaso ng pagkamatay ng Philippine Eagle sa Arakan, Cotabato, makaraang na kuryente. Nakalaunay na diskubre may dalawang tama ng airgun pellets sa batay sa isinagawang necropsy ng mga otoridad. Isa rin kaso sa bayan ng Magpet, Cotabato, ang naitala kung saan nasagip ang isa pang Philippine Eagle na may tatlong tama ng airgun pellets na kasalukuyang nagpapagaling sa isang veterinary clinic sa Davao City. Ayon kay Governor Mendoza, mahalagang maipabatida sa publiko na may kaukulang kaparusahan sa ilalim ng batas ang sinumang individual na nagdudulot ng direktang banta o pinsala sa wildlife o hayop sa kagubatan. Batay sa Section 27-28 ng RA 9147, may iba't ibang parusa para sa mga paglabag laban sa wildlife. Ang pinakamabigat ay ang pagpatay at pagsira ng wildlife species na may parusang pagkakakulong ng 6 na buwan hanggang 12 taon at multang 10,000 hanggang 1 million pesos, kasunod na rin ng paggawa ng mga ipinagbabawal na gawain sa critical habitat na may parusang 1 buwan habang 8 taon na pagkakakulong at multang 5,000 hanggang 500,000 pesos. Ang pananakit naman na nagdudulot ng kapinsalaan o pumipinsala sa reproductive system ng wildlife ay may parusang 1 buwan hanggang 6 na taon na pagkakakulong at multang 500 hanggang 500,000 pesos. Nitong Oktubre 7, pinatawag ni Governor Mendoza ang isang coordinative meeting na dinaluhan ang kinatawan mula sa Cotabato Provincial Lawigan Office of the Provincial Veterinarian at Office of the Provincial Agriculturist na kasalukuyang nagsisilbing Interim Provincial Environment and Natural Resources Officer Interim Pendro. Sa naturang pagpupulong, tinalakay naman ang mga hakbang para mapalakas ang koordinasyon ng mga concerned offices at law enforcement unit ng pamahalaan sa pagpapatupad ng RA 9147, kabilang ang pagbuo ng Interagency Task Force na tututok sa pangangalaga at proteksyon ng wildlife resources sa lalawigan. Sa mga balitang pambansa, Naghain ang affidavit ang abogado ni Vice President Sara Duterte sa National Bureau of Investigation o NBI kaugnay ng mga aligasyon ni dating Police Officer Rodolfo Gracioso Jr. sa muna'y paghatid niya ng maletang pera sa pamilyang Duterte. Ayon kay Graciano, na dating bahagi ng security detail ni dating House Speaker Lord Alan Velasco, naghatid daw siya ng mga kasa filled the suitcase sa Vice Presidente, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Sa umano'y utos ni Velasco, tinatayang nasa mahigit 2 billion peso daw ang kabuang perang na ihatid ni Gracioso. Ayon sa kanyang mga pahayag, sinabi rin niyang ang bawat maleta ay maring naglalaman daw ng milyon-milyong piso. Marin namang itinanggi ng Vice Presidente Sara Duterte ang mga aligasyon. Hindi naman personal na dumalo ang Vice Presidente sa NBI, tanging ang kanyang abogado lamang humarap pa upang isumite at ipaliwanag ang kanyang apidabit at tugon sa mga aligasyon. Ayon kay Attorney Clifford Chua, hindi naman kailangan pang mag-appear ng personal na Vice Presidente, kaya sila lang ang kumakatawan sa pagpasa ng apidabit. Ayon kay Chua, maraming kasinungalingan umano ang mga aligasyon ni Gracioso. Kasama na rin sa nilalaman ng affidavit ang mga larawan na inilabas ng Vice Presidente sa kanyang isinagawang press con. Sa ngayon, under investigation pa rin ito kaugnay ng mga aligasyong kinakaharap at patungkol sa kasa filled suitcase na mga umunoy natanggap mula sa dating police officer. Ayon naman kay Attorney Chua, susuriin ng kagawaran ng NBI ang ipinasang affidavit ng kampo ng Vice Presidente at isa sa ilalim sa isang fact-finding process. Alas 7:49 na, samantala dagdagan ng mga balita. Bumagsak sa negative 11 ang net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Batay ito sa pinakahuling survey ng Social Weather Station o SWS. Sa naturang survey, 35% ng mga respondent ang nagsabing satisfied sila sa performance ng Pangulo, habang 46% ang dissatisfied. Nasa 20% naman ang undecided. Ang net satisfaction rating ay nakuha sa pamamagitan ng pagbabawas ng porsyento ng dissatisfied sa porsyento ng satisfied, dahil dito ay lumabas na negative 11% ang net satisfaction rating ng Pangulo. Ayon sa classification ng SWS, ang net satisfaction rating na negative 10 hanggang negative 29 ay nasa poor category. Nangunguna naman sina Mayor Baste Duterte ng Davao City at Senador Robin Padilla sa presidential at vice presidential survey para sa taong 2028. Sa naging survey tungkol sa kung ma-impeach si Vice President Sara Duterte at tuluyang hindi tumakbo sa pagkapangulo, si Naga City Mayor Lenny Robredo. Sa nasabing survey, nakakuha naman ng 29% si Duterte, habang pumangalawa si Senador Christopher Bongo na nakakuha ng 26%. Samantala, nangunguna naman sa Vice Presidential Survey si Senador Robin Padilla na nakakuha ng 29%, na sinundan naman ni Senador Risa Honte-Beros na nakakuha ng 19%, Senador Erwin Tulpo na nakakuha ng 18%. Nasa 1,800 individual ang sumailalim sa naturang face-to-face survey na mayroong margin error, na may margin of error of 2.4%. Sa balita sa Ibayong Dagat, 30 katao naman ang iniulat na nasawi sa ginawang airstrike ng Russia sa 2 bus sa Kramatorsk City sa Ukraine. Tatlo katao din ang nasawi sa bayan ng Blinken na bahagi naman ng Kramatorsk community. Iniulat din ang 18 katao ang nasugatan. Tiniyak naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na gaganti sila sa mga nasa likod ng naturang pag-atake. Samantala sa Iran, tiniyak naman ni US President Donald Trump na wala daw magaganap na pag-atake ang Amerika laban sa Iran bago ang US midterm election. Sinabi ng presidente ng Amerika, nagkakaroon ng magandang pag-uusap ang Amerika at ang Islamic Republic of Iran. Git nito na hindi tuloy-tuloy ang ugnayan ng mga mediator sa bansa. Gaya ng Qatar para tuluyang magtapos ang giyera sa pagitan ng Iran at ng Amerika. Gaganapin ang midterm election sa darating na Nobyembre at 3 ng taong kasalukuyan. Sa balitang pang-ekonomiya.

Sa balita nga pang ekonomiya, isinusulungan ng House Agriculture Committee na may taas daw ang budget ng Department of Agriculture. Iti kasunod naman ang banta ng patuloy na umiiral na El Nino Pinominoon at iba pang mga suliranin sa sektor ng agrikultura. Sa pagtalakay sa usapin ng Budget and Review Subcommittee ng Mababang Kapulungan ng Kongreso, kinukonsidera ang inisiyatibo na patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo at iba pa mga pangunahing bilihin at inaasahan ng mga magsasaka at manging isda ay labis na maapektuhan dito. Sa usapin naman ng food security, inihayag naman ni Committee Chairperson Representative Mark Inverga na nakaantabay daw ang National Rice Program ng pamahalaan. Layo nitong alalayan ang mga apektadong pamilya at tiyaking sapat ang supply ng pagkain sa bansa. Kasama rin sa hakbang ang pag-atiyak sa pagpapatuloy ng pamimigay ng fertilizer assistance sa mga magsasaka. Mahalaga rin daw upang makabawi ang sektor mula sa mga nalugi nitong pananim at mapataas muli ang level ng kanilang produksyon. Sa balita, sa larangan naman ng sports.

0: Isa sa lang ng Barangay Hinebra si bagong import Jordan Murphy sa pagsasagupa ng rain or shine para buhayin ang tsansa sa quarterfinals ng Season 50 PBA Governor's Cup. Lalabanan ng June Kings ang Elasto Painters alas 7:30 mamayang gabi. Ang matapos ang bakbakan ng Blackwater Bossing at Magnolia Hotshot alas 5:15 ng hapon. Solo ng Rain or Shine ang liderato sa Group B, bitbit naman ang 4-2 na kartada kasunod ng Magnolia na may record na 4-3, Phoenix Suns na may 4-3, Blackwater 3-3, Meralco 3-5 at Hinebra 2-4 na bagsak sa dalawang dikit na laban o dikit na laro. Papalitan ng 6'6" na si Murphy si Rayleigh Gigsbird o si Rayleigh Gigsby sa hangaring palakasin na ang pag-asa ng June Kings sa 8-team quarterfinals round kung saan nakauna ang Inlex Road Warrior na may kartadang 8-2. At sumunod yung kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita, itinampok ngayong umaga po ng Friday, 9 sa buwan ng Oktubre 2026 sa mga himpilan po ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangalbi, Misamis Occidental. Kasama sina Renz Malinog, Erwin Umadhay at James Palmahil, Jun Villasoto. Ako naman sa Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: We are back!
3: Back to the hits.
1: Joy FM.
4: Buntag na Joy!
1: Buntag na Joy! Joy!